0: has often been in the middle of our fights. When all is said and done, we are family. I have no one else.
1: Ichokatava.
0: Ngimthanda Dineo. Ngimthanda uhlulu Rachel, even Karabo. When I walala nayo Rachel, wamkhulelisa. Wazala indodakazana enzalwa nguthi yami for many years.
1: King, he's the
0: just
1: pleasure.
0: Just hear me out, okay? I want you to make peace with the fact that Rosetana and I'm much.
1: Yeah, ke jelengwe jelengwe re monno o dira ga ditse go jona mo ebele generation. Yeah, ke re tla ba re mo feletsetsa monno.
2: Yena ene bele setori re story re kudu.
1: Ah, wa story re tswa go re mokapo o mogolo o wele a le fase le lahlegetse ba tla ba mo feletsetsa le gone ka kwa go la Silicon. E fela ra go le yena o bolela ka tabe.
3: Kiri kumuli nse mudefo ngabwile nara akulu bogolo mpijama lome ki gwagwalala ki gwagwala eji ki tsori kwana vyaje ki nyakata wana bale bau glia liposo kiri mara wani waika mtubi wakumana muma felele unaveke kwa maheni wei nali mikidi manyalo milido ya upapa papa wakumana udile vanina baba ubulaya komu oraba ubulaya budi liye sele la nama ya vurina ya utauliwa kibantu liki atapa wakumana unka budu unka sieta unka ntongwe autisi suri na mtu unka ini wakumana lidi atapasa kampi pali ariba tweni na maela kadi atajabu bona pali ariba sele nge li tapeni litua lita beya bolina yao ya utsele la dinama liki atapa Tambani ni twenge li dibo di hoteli ya ushuma katona di arili ya ushuwa kibatu la kulusu kwa kola la akini haki kikabulina.
1: Yeah,
2: wa khala ra khola se kwakola.
1: Yeah, go re tswa ba tswa ba sella di nama ja meeting le magung.
2: Yeah.
1: Ah, di catch a di tlhape man. Mana wa no tswa o kere ng khabutsu man. Ah, di catch a di tlhape.
2: Ah, le ta khala man, le ta khala.
1: Ah, di catch a ngedi tlhape man. Di khetla di tlhape le raga di ulla ka tabe ya gore medikolo di butswe ke tse bana ba le ba rwala bana ba rena ope di butswe be ke yone o tshetse matshetse a senyane fela ba nyaka tshelete e felele ya o re ntlo ba se hona go ba
2: a se hona a go lo ba bule tsika ka ba ruti ja ra bona go di ka mokwa sa shumi ba fela heri don't you mar ba tlo o tlo hola
1: a yo re hola
4: tshile na ra ga di okotse re ga di ola re dirile le gale maneng ka selape go gale ma e mo motlhakitle ka yona wa tseba ke thabata ba kera mpopota taba le na bo malume ba go rolla bana ba rena ba wa sekolo ke ra di tlogolo tsa rena le na bana ba botsika di 21 ba feditse kgwedi ka mokana wa bona ba e mo gae ba sa e sekolong mo motlhamara le nya ka tshalete ya go felelela ya kgwedi ya moka a wa le ra re ke yona perekishana ka mogoki re naganeleng tshalete ya e ona hle nge le rena ganeleng le lena le na yona tšhelete le rena re itse ka tšhelete engwe ngwana a feditse kgwedi ka mokana ona o dutse fase a sa ye sekolong a ye mo gae ngwana a ye sekolong nantesi ebile ke bala gore ka mogare go ne di-weekend a-e nge le o duleng fase le gopolo le tabe ga botsebotse bo malome ke ra lena bo malome le transport tlhe re a le rata re nne ka go thagana le lena mara ge ngwana a dutse fase a sa ye sekolong nke le hafoleng le re patele di-hafo no teng kgwedi ka mokana ga yona full price ke yaeng aowa re go bolelele ntlhe nna re ga di go setabe ya ntshware ga botse a ke sephere ke sa tlo boagata gape ka tla ka leeletsa ke re dula fa se le nagane šišeng
1: ya di tlo boa
2: di tlo boa ke dimo fa gore batshelete o tlantšha maikutlo ka gore ke adima fa gore ke ba bantsi o le gore ba tshware ga botse kudukudu gape leletse le ko dikrethe kwa ko dikrethe kwa bona fa o ne o patela ntse bana sebaya ba sa ye sekolong
1: ba sa ye sekolong mara batho ba bolele mara ba tloele ka ya o bolela ka matitšhere
2: Oh,
1: please.
2: Yeah, but you're rich, well.
1: Please. Yeah. Retlobo la ga malomi ba rwa la bana.
2: Eh.
1: Ya re matshe re ke di 22 go di ka mo ka ba sa bereke. Please. Right way. No go area.
2: Kelo.

0: Thobela FM Mushate what's about we tabisho
1: Thobela FM Mushate what's about we tabisho re mara why di ketaje radio taba khomu aibile a ruskar ba taba khomu ge ba shetse ba ripelela segalela se shebo di nama cha mukete cha manyalo cha maho ketaje o kare ah woman I don't know what school no ga mogo ra ga di ena belela ka taba ya gore ke ka bakalang ge le gore gore ba le dikolo di bulwa bana ba patela le full price malume o tsa male bana a khona ba re iring le re half nyana batho ba modimo ka moka 1000 0860002452 tsena waye ke tsere fa ra golo o ke tsere ra ga di ompotse gore wena o sepela le feng tobela friend dumela
2: ari re ba le rena re ja monate rena
1: ei jazz a tobela friend dumela
3: ke ba fanga ke
1: ei tara
3: Ke
1: thoma ka ragadi. Yes.
3: A ka re se di nne. Ragadi if go a re mo kusha go bona. Di government school.
1: Yeah.
3: Bana le school transport.
1: Yeah.
3: Yeah. Go a ba go school transport. It means.
1: Yeah.
3: Bana ba ba boarding I'm sure.
1: Yeah.
3: Ba bodi o patela kgwedi ka kgwedi.
1: Oh ya.
3: Yeah. Ari bana ba ga kgwedi ya ba tsena sekolo ba buti ka di 19 ba 11 days. O patela full amount.
1: Hebana.
3: Ke moka malome le yena.
1: Ya.
3: Malome o bile go ga o teng. O tla mo direng ka weekend o go ba bona le khomo. Bo mamba ri mo ga ba khotse ba dirile ha sa tsena felo.
1: Ya.
3: Eh.
1: Ibana.
3: Mi tsa fanga tsi go ra re nga ka ba go nna ka para tsi ka ga bula go mga itse. Aua.
1: Ba re
3: go mo di bula. Go mo di bula fro go di le mo mo di ro mo ma ga e.
1: No, ba
3: bula fro go tsa tswa ba go re ke tsala le go mo go ra bula.
1: Ba bula la ga di na ma tsa o segelela ke bo malome ba di tshela
3: ka. Ah, di ba mar tsogela go butshare kwa. Aua. Itso ga ma ga e. Ba mari re bula le go nda e tsela fridge ba tsogela butshare ga o tsane. Malome ka ba di tsogela le yena. Mara e dra ga ya na o problem ra gadi.
1: Ra gadi man.
3: Ra gadi ga le thata.
1: Re patela full price.
3: Full price.
1: O mo wa nka re matitjere ba ba sa shume.
3: Ah, ke fantastic. Ha rona ka matitjere.
1: Ah, go mo wa bona le re

0: senyane sa metsotso maga gešo go itjela gone kwa irinyela ya botlhano ke gona moshate wa tsebo le boithabišo ke Thobela FM yaka ya gago ya rena ya legotla gašo la Afrika Borwa le mesong ya lekono ga di etsa tlhana Kate Gomorwane wa letamiša maga gešo wa le amogela go la thuto lenanego la rena lenanego la baswa ka masala youth ke yona gomme ka go rialo re ba mmogo go fitlha ka e re yona yela ya botshelela le gopolo gore ka seripagare ke moka re amogela bathegi ba rena ba IEC ba o ile gore ke komišene ya boikema ya dikgetho gona ka fa nageng ya rena ya Aforika Borwa ka meitlha maga gešo ke šoma fa le Isaac Mashila, Isaac Mashila ke motšweletše mogolo wa mananeo a thuto le gabia le meso ye megagešo re sa le mmogo e re ke lebogeng fa le Mr. Fantastic re a leboga kgaetšedi yaka le kgonne go tsoga le batheletše le kgonne go tsoga le batheletše bile gape re leboga le molotšana fa le difikara batho tša makoti Dr. Manyalo ke molotšana e le gore re o tšetše gona e le ge re leboga mantšu mabotse a tlhotlheletše ka moruti batheletše tabe go tsobotse ke gore ge le tswa ka mogae kana ko yona ye le ya mahong le ya go thega meloko le metswalle ya rena ba o ile gore ba wele ka mahlong e bile gape re re tate seputla sebogodi a moya wa gagwe o tswele pele go robala ka khutso ka ge ile gore re bone bothaga bja gagwe re bone talente yeo e le gore ka nnete modimo be a mo file a re thabiša gona ka fa le go tša bodiragatše a tswele pele go robala ka khutso re a tlhapa re a tswa re ya mafelong a go fapana re a tlhapa re ya gona ka mola malapeng a ba o ile gore ba wele ka mahlong re a tlhapa magage šole ge re ya gona kua maokelwaneng go nama e le gore re ya go bona dingaka le baoki gore ka nnete batho ba le re seke re ba imela tlhapang tlhapang tlhapang gore le kgone go ba le boitshepo le leme meelo magagešo le tlhoka gape le ditshele dipalobalo ge re phela re le batho ge re phela re le batho re tsena ka mogare ga dikamano magagešo le batho ba o ile gore nka re maemo a bona a tloga a sa swane dikamano tseo ile gore tsena ka mogare ga tsona re tsena le batho ba o ile gore maemo a bona a tloga a fapane megagešo nka di fa motlhala ka nna bjele ka kgarebe gore nka nama ile gore motlhomongwe ke kopana fale le sogana ge ntse re le gare re le ka mogare ga tše tša marato ya ba ile gore motlhomongwe dilo tša gagwe ga di mosepelele gabotse fela ka mogotlelela le mašuana a gagwe wa ba bjalo le go wena le sogana wa gotlelela mašuana ka ka lengwe la matšatši ge ntše masaisa ka gore masagana sole magagešo ya ba ile gore yo mongwe wa rena gona fa dilo tša gagwe di sepela gabotse ba fela ba re wa popa ba fela ba re dilo di bethapele motho yola a khwetša mošomo mo botse ya ba ile gore gape motlhomongwe o bile le matlhatsi e ka ba ile gore o ile dikolong ge ke dunama e le gore ke fa motlhala go ba ke nyaka gore taba ye e kwagale le go feta bjele ge motho yo ke moka a kgweditše mošomo magagešo e ka ba ba ya dikolong nna ke saye goba nna ke ya dikolong yena a saye ge di fetogile ka tsela ye ka khwetša mošomo mošomo ge ke re ke ya lebelela botsebotse motho yo ga e sa le motho wa maleba for goba bophelong bjaka motho yo re ke mo lebeletše gabotse ga e sa le motho wa maleba ke lebeletše bophelo bjaka le fela le re ga e sa le type yaka bjale batheletše ka gore taba tše di a diragala ka nnete ge ntše re godišana nna ge taba tša ka di phadima ka tsela ye goba di thomile go phadima goba tša gagwe di thomile go phadima a fediša kamano a re ga ke bone ke sa le mo maemong a gago maemo a gago ke a fasefase a ka kua godimo kua nna batheletše motho o tla ba a phoša motho o tla ba a phoša ge a re kamano ga e fele ga o sa le type yaka motho o a phoša ka nnete goba o bolela nnete ga ke sa le type ya gagwe magareng ga masogana le makgarebe banna le basadi motlhomongwe ke bomang ba o ile gore taba ye re ka re ba edia ka goata ba tswa ka mogare ga dikamano tša go ka gore ga o sa le type yaka ke rena bjele ka makgarebe ke lena bjele ka masogana ge o kopane le tlhalo ya mohuto o motho ke mokang a fediša kamano a re ga ke sa o nyaka le re ka ba ka mogare ga lenyalo motlomongwe biele ka moswa taba ye e ka ba tlhotlheletse go wena wa itsotsoropa wa ka ona fatsa bophelo bya gago go ba o tla shala ka dipalabalo o tla shala ka dipalabalo go ba taba ye ka itse biele ka tlhotlheletse 086-000-2452
1: Youth, Kiona, Li Kate Morwane, Mukibelo Mwelomwe, Otomaka Irabotanuka Masao, Taka Irabotelela Misong, Tobele FM, Mushato Watsubolewe Tabi Show. World Kings Boxing batla swara mo sebolo go bagatlanong le ditlaiso ja bong wa monabo wa dikilometara tsa shupa ka la botlhano le la masome nna mosegamanye ngwa ga kwa ketipedi masome pedi tshela ka seripagare go tswa go iri ya bososwai mesong go tloga sefirong se segolo sa University of Venda go phatsa mabenkele go parara a Thabane Mall ba feleletsa lepatlelong la University of Venda
2: a re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena
1: Malimi au fapana fapana Sichaba lena haiti Toro ya tata madiba Icho la pili uba mshuma warina Tobel FM ikitika kwidi ya tata madiba Tobel FM Mushata watsubo lebu itabisho

0: bjelo gona re tswela pele boga gešo re tswela pele go mošate wa tsebo le boithabišo e re ke tse batheletše e re ke tse batheletše ke ga lebaletša le tsego le ga botse ka mošate thobela thobela thobela kgaetšedi yaka le gona
1: gona re bodišalen
0: aowa re gona tlhelena
1: tate mašaledi ka tebibonterera skoro
0: tate mašaledi taba šetšiwe kgaetšedi
1: ke gona taba tše di a diega ebile e tlhogo poledišala lo yeng go putsa go sengwe se ba re o phusha nako ka nna
0: ke be ke phusha nako ka wena
1: e go sai e se se re di a dire ka ka mo sa tla gore la bana masogana ba dimeli a ba amogele gore e diphetogo shitse gare re shire e ha o sa le type ya ka ere ke tshele pele ka bophelo dipimelo le tsamane di sele ba shala ba sharakane ba nya ka no go dira le mogomo wa gore ka re nka motšela bophelo motšhilo ka gore o ba ntshinditse nako ene e le phoso taba e
0: botsebotse tabe ke phoso lena ga le boneng ke motlhomongwe motho yola o kumane ba maemo a gagwe ba o ile gore ba bolela polelo e tee o ile gore motlhomongwe re ka le gore go bile dipheto go bele gona ka nnete yola ga a sa qualify
1: ee ba re a sa qualifya ebile go bonala jwale bothifolo wa phadima jwale le salela lesogana le o feleletšang le sa amogele ke gore batho ba tshwantse masogana ba ithute gore ke yone e diragela ka kua segae o mongwe jwalejwale kua bophelong jwa o mongwe le nna ge e ka ndiragela ae ke amogele ke tswele pele ke moka gore ae a sale mothaepe ya ka mothio gore
0: nako ge e sa le gona e re ke go leboge ke tse mabenkelegen a ge ke a lebogagare
2: ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: router tša pelo ya gago marigeng a ka theko fase tša rena mo go ladimo hardware kgwetša 6 meters reaching raw top ka 189 rand 90 2500 liters ya Africa water tank ka 2399 rand 90 le Lars Icon 12000 BTU ka 4999 rand fela o tlhoka mokitlana kgwetša go fitlha go 750,000 rand le Capitec le botšiše Capitec ke moabi wa mokitlana yo a dumeletšwego le FSP go na le melao le dipeelo Where you save and score.
4: A o ika o gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tša maphelo go swana le go tlhokaganyo wa go tša thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtshikela le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetšwa ke banna le basadi go tlhoga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamaseng tše tshetšwa go nageng ka bophara lerumo feel the healing power
0: masomepedipedi a metsotso go itswela gona kwa ereng ele ya bohlano ke tswela pele go tšea batheletše letsogile ga botse ka mošata e thobela motheletšo ela o beile mogala fase ke fetela pele letsogile ga botse re le amogelatlhe le yena o beile mogala fase ke fetela pele aga batla boa ga gona le ka molato tabashe ya go dira wa wena ga o sa le mohuto o ile go nna le wena re ka nama e le gore tswela pele ka tšetša dikamano ka marato ga o sa le motho wa maleba ga o sa le type yaka dilo jaaka di betha pele ke humane batho ba o ile gore ba ntshwanetše nna banna motho o tla ba phoša lena tla ba phoša go batla ba le nneteng tabe ke tabe e le gore ge o kopane le yona e ka ba tlhotlheletswa go wena gore o itsotsoropa le wena o kaona fatshe le go fetola bophelo ba gago masogana magarebe basadi banna ke bomang ba o ile gore ba tumile ka go dira taba e ka bontsinyana allright motheletse gona fa thobela thobela letsogile ga botse
1: ke tsileng ka botsišale
0: a wa re gona tle
5: re go go botse khadi ya gaeso a nna ke malefela wa mokonyane sanskriti ka gaeso ko mo a mabusela mo go la mokopa
0: re le amogela re le amogela le shole
5: o tsebo re tabe o tlabe le nnete
0: ke kra gona tlabe le nnete ga ra wa ga o sa le type ya ka
5: yes mantu a re a kumane le ntse re sa gola
0: mara
5: ga re sa fishish ka nako e
0: Ha
5: bile le ya kushisha. O adiye a khadi a re shoro le kharebe. O tswela mathomo ba le di khatlhagelo fela, tsabe wena e le di khatlhagelo mo wena. Le mo wena, o tlile pidishana. Ach, wena go le le tsogana o developa ga le rato. Mo wena ya le wa bona o ra. Mara kana go wa ka so go tse ka dilo ka se tshidi dilo ka. Wen tewe ya e fela na pile go pele kwa le yana na pile botsa ga ke ya fetu wa ke rwale bubu go phile go tiba ke modi
0: ke nete
5: na pile dilo ya fetu wa yana na pile a ka no re moya yana di ka se no loka a ka no kopana le so gana le lori le tsa ga di go go dimi di tsama ya mo ga
0: ikwa
5: a o bo tsa re a butia ga ne na go tsiwa matuma thai ke bo ntle bo tlo go le lore mara o sa ntse ma selo le tswana o le amogela ya le re ntse o ya go pele ya go pele o re lo tsa o ya kupo e di kupo wa re tle motho la go pele kwa tsaga ge di tsoma o bam o tlo tla a tlo tsenya ona mo le le kwa bona ga di a re
0: itse motho o tlogetse a re ga o type ya gago bele ke moka kua pele kua gere mogaga o gopola wena ka gore a bona gore tsa gago di a phadima ga botse motho yo ke motho wa mohuta mang lena
5: motho ke ba le ba re di politika a ni gore se tere ba di tsaka mantso a ni ga
0: ke go kwile
5: di politika le mare ba o botsa ba re ba rot my type ish le a tlhaba le ntse le
0: ya ba ile gore ke nnete ga o type ya gagwe go ya le ka fo ile gore yena monya ka go ratwa le go ba le dilo ka gona ka gare ga dikamano ke go kwele
5: ke ga di a re yo no ndira re masogane a ra mo gele ere le rena ka rena tshi dipopile batho ba le ba thoma bua mo rena a re ding stop block
0: ke le kwele re le boga re le boga maikutlo a lena ke le kwele ga itse dia ka a re tseng gape motheli tshi gona fa le gona thobela
6: bona tshetu le kaena
0: re gona hlelena
6: e ba krima ga mo sehla mo mphane ke le nna Matthias
0: re le amogela
6: e ba bona ke tla tla nne tla le bele gore motho ke o naleng ke le tla tla mmadi ke le bale rato la mmadi ba bona
0: a ke go ga botse
6: a e ka rwa sa go o ba successful mo go tlo ya ba le rato la mmadi ke dira nga nna a le jwale o le a le bele tshoro a no mo kuka fela
0: bile go kuka wana o bolela go ke sa o gane ke nna le wena ke mo re a godishana wa bile gape a wa mengwe ga ya ge ntse re gola o le ka sela le nna ke le ka sela tsa gago tsana maile gore ka nnete di be thapele go ile ka fa ile gore ba bolela bile ge o re wa lebelela botsubotse KTO ga isa le motho wa maleba mane ge o le ka mogare ga dikantoro ke moka o gona go bona batho ba maleba ba ile gore o ka sepetsana le bona leeto le la bophelo o gona go bona ka fa ile go dilo di fetogile ka gona tsi ile gore KTO gole le tsona bile o re motho la ga botse ga type ya na tla bo senya wena go ba o bolela nnete
6: ah wa ma o tla bo o senya Kate
0: o tla ba tabe o senya ei
6: o tla bo o senya o era hore from the beginning se ke bolela ke re a se la ka la ba la nne la tla mma ke bolela ke la ma anti Kate o tla bo o senya o gore wena le bele tse type tsa ga mo di gore le bele tse dilo tse batho ba nago le tsona ba bona
0: o lebelela batho gore bana leng e gane ke phosho
6: ya ke phosho lebelela le rata la madi ke phosho
0: bi bi le ri le o lebelela le rata re di bolwa ke tlala ka le rata le
6: la madi
0: la madi la gore bona sa tlala
6: a ndre wena tla go o tla go successful la successful wena ke go mo mora go ga go ga ka sele so lenga so successful
0: la so go re kukane
6: e re kukane
0: ka batla ba gore ke ya go lahla ke re wa ga o sa le type ya ka
6: ke go bua le mo di mo rata seo
0: ah ke go kgile gaetse dia ka wena o re a wa a re kukaneng tsa o khumana le go ribele wena ke moka o nya ka go fetola mawa o re motho yo la ga se type ya ka wena o di gana gaetse dia ka o di gana na ba tsaba gane ga gane magarebe le mokae na ke kenya ka go dikwatabe gore na bana ge motlhong ke le garebe motho a ntloetse ka tsela yeng tabe ka ba tlhohleletse go nna go bakishala ka dipala balona tabe ka ntlhohleletse gore yo a peru ka nnete na wa tsaba motho o ntloetse go ditsa mo go ntloetse gape ke moka o subeletse ka bophelo ke ya bona gore go di yo ruri ka nnete o bolela nnete ga ke sa le type ya gagwe ka fa o ile gore maemo a gagwe a ka gona ga ke sa le motho wa malebe gape motho o ruri ka nnete ga re o tsena ka mogare ga dikopano o tsena le batseba le ge o dirang o dirang na ke di ba motho fela motlho mongwe motho ga botse o bolela nnete a ka ba a bolela nnete na motho yo goba wa phosa a retse Tobela. Letsile.
7: Le kai. Rona le kai kha re tsotana, ka pang papa.
0: Ah, wa re tlapile re tsogile tlhelena.
7: La ke khori e tsa le rotei.
0: Re botseng, le tlogetse motho la re ga se type ya lena.
7: Awa, ba tlogetse nna.
0: Ba le tlogela. Nke le re ka boripana?
7: Awa, ke bo tswa ba le ka ka matso. Kajiamu toka muisha skolo.
0: Ikwa?
7: Hafe ya skolo. Awa agrea mereko.
0: Ei.
7: After kweli jetarara, awa awusaleta epiaka.
0: Laibona bia nabai?
7: Awa, kuri kabona kala, awa mutio, kimuishi ya skolo. Kabutecha, dilo skolo. Marhona vya lage kipereka mereko wa mato. A ke saletsa ya ha ena o bere ka kamusho
0: tsa fela bian la amogela go diragalang ka boripana
7: a wa dile ka amogela ka ha wa jola pele le la ke tla jola pele le bo phela
0: ka type tsa lena
7: eh
0: tabe ke phoso ya ka lena o ba le bone gore ka nnete ga se type o ba ga le type ya gona
7: ai di bolo ga wa ke phoso o go tswela le motho wena o dula le motho motho a ra wa wena ha se ja tsena sekolo o motsentsitse ka tshelete ja gao la mila ra wena o sa le type ya ka
0: a re gomele gona fa o ba fela ba re motho sekolong o shwa ke batswadi ba gagwe gapa letse batswadi o skana maile gore wa itapisha ke fela ke kwa ba rialo ga gona molato kgaitsedi ya ka re ya lebogatlhe
7: Dandi ke Nelson Mabula la ka phumula ntembisa.
0: Aga re ya leboga a re gomele gona fa re latebe ba lena neo ba IEC re ya go bona bela gona ba IEC ba dutse ga botse ke bona ba
8: Ate Motsovela FA ke lo morena le la ba tsumpedi tsela go di nya mosega manye ngwana wa ke tsumpedi ma tsumpedi tsela re go tlisetsa tse
9: sekolo se sa ntse motho primary school sa re ile ga re bona sekolo se se feje ngwa ga ma sumi a matlhano tra feje re bona o ra wa this golden jubilee re da ikitika
10: Sekolo sa rena sa ntse motho primary school ke sa mathomo mo motse magae sa go ba le di bus ye ngwa di lo re ntse motho poe
8: Se hlaelo ke boipsino ga 22 mo ya history le mokitiko wa mengwa ga e masome hlano ya sekolo sa ntse mothapo primary school ga go shiga di morama di mothapo
11: ka gore nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore kho ke moka ya ba re swiri re aba diela re a frola a wa tlhabologana pele ya tsena
12: bana ba gadi le lokela bana mantšwa go senyakele e ba fitse sekolo ba tswa le dintsebe a ba sa challenge teacher ka baka la re go ne re ba buditse
8: Seka botlalo di khatlampana go thoma ka metse semehlano go itlala go iria bo tshupa bo shego gona ka mo thobela FA mo shate mo tsebo le ntabi sho
13: re hopola mogale go litlatla Madiba Nelson Mandela
14: hasti bonanga bonangu Mandela tshi
13: Tobela FM go tlotleletsa go dira ka go loka. Go abelana ka dijo go ba go tlhoka. Go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo. Ye ke kgwedi ya Tata Madiba. Tobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
15: Ai, bucho. lenana o le litisho wena ke SABC Education ka thego go tswa go IEC. Tobele FM.
16: O shata what's up le boithabisho.
17: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
0: Ba go tsa ditaba batho ba re le ge ba bolela magagesho ba re madume ke ma botse ga nya ke le ka peni madume ga nya ke le ka deposit ka gore ya lokere ke le lo tsha gape mesong ye ya le kono e bile gape ke le amogela gona pa mapateng a matelele a dia le moya ke thobela FM yaka ya gago ya rena ya le gotla ga shola Africa borwa matlo kate go morwane ga ditse tlhana go tlhoka matepe ke yena yo a go rusha go madume a e bile gape a re a re beng mogo go la thuto le nena go la rena la ba swa ka masa la go thegwa ke ba IEC ka mihla nna ke na le Isaac Mashila bjelo ka motšeletši mogolo wa maneno a thuto ba gešo re tsena kgaolong ya rena ya botlhano mo go youth ke yona le ka gopola gore ga bjale tabe kgolokgolo magagešo ke go tlhotlheletša baswa gore nke ba name e le gore ba ingwadiša ba tle ba kgone go kgatha tema re lebeletše dikgetho tša lenyaga tša mebasepala re tseba gore ka kgodi yona yela ya di ba tsela ke mo e le gore awa bjelo ka maAforika borwa re tlabe re phethagatša tokelo ya rena ya go kgetha mesong e le kgono ke na fa le sesile ke se thole ba gona go tla gona maele gore ba thušana le rena bile ka mehleng re lebeletše ditaba tše tša boingwadišo sesile tse bosele bosele ke a le lotšhatlhe ke a le amogela go thobela FM
18: thobela gadi e tshetlhana thobela batheletši ba thobela FM
0: re leboga sesileti ke nyaka gore ke le fetsebaka motlhomoge ba ile gore le shumisha loud speaker ka mowe incheng inche mogolo wa ka gore ke mokagele gona go bolela ka fa lentjula lena re gone go nama ile gore re le topega botse re kwa di kgerekgere ka morago gore kwa di kgerekgere ka morago taba share le beletse dipia kanyo tsa lena tsa lenyaga re lebeletse dikgetho tsa pusho selegae go ba tsona tsa masepala biele ke moka ke nyaka gore ke le fetsebaka re bolela ka taba ela nya bo ingwa di tshoka gore bele gona wa ke dumela gore bo seile nako le yona e gare e ya sepela
18: ka nnete re tloga re gatela pele ka maikemisetso a re la nne la no feme re le fitla re be ile gore batheletsi ba rena le bona ba maemong a mabotse re le ba commission ya dikgetho ga gone jo le re itukisetsa mafelo a beke a mafelelo mo elong gore ka la pele le la bobedi Agostos re tla be re bula mafelo ka moka a rena a o voutela gore batheletsi ba gone gore ba etele mafelo a bona a o voutela ba yo ingwadiša ka leswa goba ba yo lekola maemo a bona ka gare ga lenaneo la bakgethi
0: re leboga ka tsela yona e bile gape ke lebeletse gore le kgone re boledišana fa le baswa ba rena lena le go nna baswa a re boleleng gape ka taba ya online self voter registration ka gore ya tsebe gore baswa ke batho ba o ile gore ba ka mogare ga taba tše tša technology ke dumela gore ge ba le kgausi le tsona gape ba tla nama e le gore ba fokotša methaladi e metelele mola ditišing tša lena tša go nama e le gore lengwadiša batho ke lefe sebaka motlhomong le otlolole le tlhalosa ka botlalo ba kgone go ba kgausi le se se lete
18: ke le bo khadi ka nnete ba swa ba borena ba gona gore ba le mo ba leng gona ba gona go ingwadisha ka mogwa wa online registration ke khato ye bonolo kudu ye leng gore moswa go ba manka pa mango a ka itemogelang go shumisha technology o gona go etela website ya rena o tsena fela ka go ngwala register to vote go me a ya bula legato le eleng gore o ba mangwetseng gore register online go me o tshwanetse gore pele a thoma gato ye a tshware bukana ya gae ya boitsibiso go ba e ka ba karata go ba e ka ba lengwalo le lalana kwana le a lefileng ke ba Home Affairs go me gato ye e tlo re ge e fitlha a ngwala ditlabakelo tsa gagwe tsa go tswa ka gare a bukana ya boitsebiso e leng yona nomoro ya gagwe ya boitsebiso gomme e ge e le gore ke moswa o e leng gore ke mathomo a ingwadiša e tlo gopela gore a ngwale ditlabakelo tsa gagwe e leng mabitso go fitlhela mo e leng gore e gopela aterese gomme ge a senong go lokela aterese ya gagwe itlo mmotsa gore a khotle mo elong ke le gae la gagwe re o khwetjagala ele gore o tsiya gato ye a le ka gae itlo no mmotsa fela gore a lokele current location ge a le gara a tsiya gato tse itlo mo fa nomoro ya sephiri go netefatsa gore ditlabakelo tsa gagwe tse a fanang ka tsona di bolokegile gomme ge a fitlha mafelelong a seno lokela address gomme a ba a netefatsa gore ditlabakelo tsa gagwe ke tsa maleba e tlo mo fa molaetsa wa o bontsha gore commission ya dikgetho e amogetse kgopelo ya gagwe ka gare ga diawara tse 24 o tla kgwetsa molaetsa wa mmotsa gore ka nnete ba di amogetse o ingwadisitse
0: bjale ke mokang se selete ge le bolela ka tsela ebile gape le re tlhalosetsa magatho ao ile gore motlhomongwe le kanama e le gore ya latela ge re le gare re leka gore re ngwadise ka mokgwa wa mafaratlhatlha ke lebeletse gape dipalopalo tsa baswa ke dumela gore go tloga mola go tho go beele gona re ya tswa re ya go ingwadisa le gonne go bona gore na baswa ba iponagatsa bjang le gonne go nama e le gore le ya lekola bjale ka IEC dipalopalo tsa baswa bao ile gore ba bontsha gatlhe go tabeng ya go tsenela dikgetho tsa lenyaga baswa ba bonagala ka ntse go ba ka nnete dipalo tsa gona di fase go ela ka fa ile gore fela re ka ba balela ba re ga re sana gatlhego se seledi
18: go tloga mola re bileng le mafelo a beke a mathomo a boingwadiso le ona mokgwa wa online re itemogetse gore baswa ka nnete ba iteka ba bonagala ka dipalo tsa godimo kudu-kudu mo gona mokgwa wa boingwadiso ka online e fela ga gone jale re le commission ya dikgetho naga ka bophara re sane le dipalo tsa o lekana 11 million tsa batho ba e leng gore ba bonagala ba sa iponagatse go tlo ingwadisa
0: ke tsona tseo magagešon re tswela pele ka mogare ga metsotso e ka ba go ye masome a mabedi go ikela gone kwa ereng ela ya botshelela le ke lenanego la rena lenanego la thuto leo e le gore ke la youth ke yona re thego fa ke ba IEC ba IEC ke komišene ya rena ya boikema ya dikgetho ka mo nageng ya aforika borwa bile gape le kgone magagešon re kgaolong ya rena ya botlhano go tloga mola ba boang fa gore a wang bjale gona re tloga re lokile bile gape re tlhotlheletša batheeletse le baswaba ka moka gore a re yeng re ngwadise ka ge e le gore to ya gago ke lentšu la gago your vote is your voice ke taba ile gore ka metlha ba itlhotlheletša bile gape ba tloga ba e gatelela a re boleleng ka baswa fa se selete re a tseba gore bile ka baswa wa tseba re fela re latlhegelwa ke dipukana tsa boitsebišo dikarata tsela tsa rena tsa boitsebišo go ba bjalo le mola bathong ba bagolo re a timelelwa fela wa khutsa ke na le kgatlhego ya gore le nna ke be karolo ya go ya dikgethong tsa lenyaga ke kgone go kgetha re kole go thwe ba e khoroela ya merero ya selegae ba tshumishana le dipanka tsoko gone ka fanageng ya Afrika bora gore ba gone gore thusa ka taba ya gore re khwetse journalist smart ID ka lebelonyana tabe ga ke tsebe gore letse ba go fitla ka ibele ka ba IEC ke le fesebaka
18: ke leboga go kwagala gore ba khoroela ya selegae ba ile ba otlolla lenalo la bona gore ba dumelle dipanka tsa rena gore le tsona di kgone go thusa setšhaba re ya tseba baswa ba kwana le taba tsa go thusega ka nako ya ka pela e e sa senyeng nako dipanka tsa rena di gona tse e leng gore di kgethilwe gore le tsona di ka thusa kgoro ya mmuso wa selegae gore ba thuse baswa gore ba tle ba kgone go ingwadisa ba kgone go kgwetsa dipasa tsa bona mo dipankeng e re ke bontshe gape ga di etsetsana gore baswa re ba tlhotlholetsa gore a ba emelele ge ba sene mangwalo a boitsebišo ba etele dipanka ba etele kgoro ya mmušo wa selegae gore ba kgone go fetsa ditaba ka lebaka la gore go tseya karolo ga bona dikgethong go botlhokwa ge o sene e nngwe ya mangwalo a latelang bukana ya boitsebišo e talana karata go ba lengwalo la nakwana o ka se kgone gore o tle o kgethe moetapele wa gago wa mmušo wa selegae
0: taba ye e tla ba tshitisho ya ba ile gore ba tshilitse ba rena ke bokang ga bana mo ga bana me ba e ba lese ba ka se se botsa gore wa ba tsenele di ghetto tsa lenyaga e tswa magagesho e tswa nke mokang le gone go be ya kanyama ba ka lena
19: re le tshobele FM ga re dule fase sontage nse sa masomo be di tsela July re libile kerekeng ya House of Worship International and Hospital Ministry ka tla se ga boetapele ba Bridget Hawkins nomoro nya 433 extension 40 Greenside ka ntlenya na ga Polokwane ma o tloketi ka lephuthego ya bona mengwa ge masomepedi ya kereke lenano la re tumiše morena ka rone lesudi la ranong le tla gašwa thui go tšwa House of Worship International and Hospital Ministry mo Greenside go thoma ka ira boseswai mo mesong bagaši ba Thobela FM le baraloki ba mahlakong ba tla be ba le gona e tla re ketike mmogo
20: Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
19: World Kings Boxing batlo swara mo sepelo go bagatlanong le ditlaisho tsa bong wa monabo wa dikilometara tsa shupa ka la botlhano le la masome nna mo segamanye ngwa ga kwa kitipedi masome pedi tsila ka selipa gare go tswa go iria bo seswae mesong go tloga se viron sa segolo sa University of Venda go phatsa mabenkele go parara a Thabane Mall ba feleletsa le patlanong la University of Venda
21: a re kopaneng re lwantse di garuru tsa bong di tshabeng tsa rena
0: aga re tshola pele magage shore tshola pele le sesi le tsithole bile gape ke nya ka gore le khono ba swang ke bana maile gore ka gore ba tshwile ya ba ile gore ba ya ditishing tsa IEC ba ya go engwa disha gona gape le ba o ile gore ba dirile online registrations ba engwa disha ka mogwa wa online go ba go du shumisha tsa technology gona fa magage sho ba na maile gore ba re botse gore na le na no le ile gore ka fa ile gore lebele ba ka ntshitse ka gona maitemo la bona ile a muta mabatlegile na go ba motlhongwe ona le ke dingwe tsa ditlhotlo tse ile gore ba itemogetse tsona bangwe ba ba ile gore gape ba ngala ga bana mele gore ba khwetsa thusho ke nako ya gore bele gona le gona fa mogaleng o ka tsena bana mele gore ba gona go thusha le wena gone go ba karolo ya ba o ile gore ba engwa di sheditse go ghetsa sesileti a re bolele ka letjaji mogolo wa ka letjaji go nna ka ba ile gore ga botse ka sesebaka go ba ga biale le ile gona maile gore le ga le la boraro le la gona maile gore motlhong re ba thwa tse bang pele ka ba thiletse gore re tshola pele go engwa di sha re tshola pele ka taba tsa bo engwa di sho pele ka IEC ba le bula neng ba tla neng le shuma byang
18: e re ke bontsha gore mafelo ka moka a o votela naga ka bophara a tla bula ka area seswai go fitla ka area botlano ka letsatsi le la la pele le la bobedi ka be le mokibelo le sonta Agostos e kgwedi ya Agostos e thoma. Re ke bontsha gore re laletsa baswa ka moka le setšhaba ka bophara gore a batsoge ba etele mafelo a o voutela ka lebaka la gore go botlhokwa letsatsi lona le lalala pele le lapeng Agostos ke matsatsi a mafelelo ao re tlabeng re kgona go bulela setšhaba ka bophara ba e leng gore motlho mongwe ba apalelwa go šomiša ona mokgwa wa online registration. Ke monyetla o mo botse gore ba e ba ingwadisa ba be ba lekole maemo a bona ka gara le yona buka ya rena ya bagetsi se se botlhokwa ka lebaka la gore ge nkile wa vota goba ge nkile wa ingwadisa wa tshwanela gore o ye o lelekole gore na maemo a gago a eme ga botse ka gore dikgetho tsa ngwago ge o se wa ingwadisa mo o dulang o ka se kgone go kgethwa o ka se dumelelwe gore o tsee karolo dikgethong ka lebaka la gore o tshwanetse go ba o dula mo e leng gore ke lefelo leo o dulang lona ka matsatsi ka moka a le tshwane le dikgetho tsela tse re kgethang moporesidente mo o kgonang gore o ka re mongwe le mongwe mo o leng gona wa tseya karolo ele a re tsweng batudi ba gešo a re tsweng ka moka re yo ingwadisa mafelane jang
0: ka nnete a re tsweng a re tsweng e re ke bone ba thiletse ba rena ba re botse gore na ka ba ile gore bona ba soba ba reng ke lebeletse mo ile gore ka nnete letswa gona mo dibekeng tsa go feta ge lebele re tlotlheletsa gore e tlang baswa tse dingwe tsa ditlhotlho tse ile gore motlhongwe ba itemogetse tsona e be ile gore ka nnete ba di tsweletsa le gone gona male ka ona fatsa bile ka IEC ka gore ke rena mahlo ke rena ditsebe tsa lena gone ka faleng ditishing tsa go fapana 086 000 2452 ke nomoro ya rena gala magagesho yeo ile gore le ka ishumisha 086 000 2452 bile gape le letlakala le gona la Facebook la Thobela FM ya ka mo ile gore le ka lahlela maikutlo a lena gona gona le mothiletsi wa letsa hle nke rena me ile gore ya mo amogela letsogile ga botse Thobela
2: Enda.
0: Age le tsogile ga bo sirele amogela.
2: Hai na nne bo wa ma.
0: Aga.
2: Nne le tsuru fono ndi wa tsholimela ndi wa na fa tho ya ndo.
0: Age.
2: Kenya go tlaletsa mo tabeng e lo re bolela ka se late.
0: Age.
2: Ba swa. E botlhokwa gudu gore ba ke ngwadise e bile baswa aba tshwanele ba ba bagolo baswa ba tsiba technology so ka ke dula ka gae go ne tsia 15 minutes ya gao wa tsia phone ya gao smartphone sa gao wa tsena on the internet wa ke ngwadisa e hafula di line cha ya kwa go ngwadisa gorori at least dilo di ba bokaone nyana ebile go botlhokwa gore baswa ba ke ngwadise le gore ba kgone go vota because ga o sa ke ngwadise o ne o tshwana le motho ba re o ile meeting or gorong e ba bolela seo oba facility a bolela something ga rawa tomorrow re ya kae kae ba bolong wena wano na laka ke lona le uwe so o kaone o ke ngwadise gore le wena o kgone ba le moshito o kgone go bolela something o kwa gape o tsebe e gore o onae re le mo go yone
0: duba la bodekgalazia ka re leboa ka maanda a
2: na nne ndo leboa ka maanda ka
0: leboa a ge re leboga maga ge shishiwe e tsweletse gore ya wa a re nameng e le gore ite kabele ka baswa se ka re nama e le gore ke mokata ba tsere ba go yena le tsona le tsogile ga botse ka moshate ra le amogela tle
3: makoti Masela go tshitse marle le go le khona mo di aura go tshitse. Ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

0: dinheiro. O fapana fela se fapana se ele faz isso arna lá roba lá para
1: Eric tinha me vendo que ele
0: a
1: marrou que
0: o festival
1: a saúde a
2: Eric tinha me vendo que ele Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Eita, ge ba nyaka go ikwa o thabile go swana le nna, go sena malwetse, o na le mafolofolo, enwa imina juu, tsweletswa sa go fa mašole a mmele maatla magonthe mo Afrika Borwa, go tloga mengwageng ye 20. Imina juu, e go fa di-vitamin, di-minerale, le amino acid, gore mmele wa gago o dule o šoma gabotse. O ka thopa mašeleng a kgwedi ka kgwedi go setiši sa gago sa mmamoratwa sa sealemoya. Letsetša 012-546-8937. Hoba 072-595-0198.
1: Aga, ere ke namele gore ke tsea maikutlo a ba theletse fa go tile motheletse wa rena wa mafelelo go na le motheletse ngwa dile ke yena Rose Lekate are ba so ba tla ngwa di sha eng ba bouta fela bona ba tla ba boutela megatlo e mengwe a ba gatlhe ke mo gatlo ile gore ka nnete wa busha bona ga pele le boga mphatlhele are ga ditsatlana dumela re le boga tshedimusho nna ke tswang ke le gona ka fa mo kopane ka extension 14 ba IEC re le boga tle Constance mama go molemo se khatumo are thobela ka gashom go ngwadisha gona re ngwadishitse e fela matla gore ka emelela ra ya go bouta ga ke ya bone re tla emelela letsatsi la go ya go dira dipetogo ke mokarana maele gore re ya iteka-teka gona fa wim ke ena Constance se khatume magagešo a le gona ka fale Lotus a garden a re ga gabo ke ka mola ga masemola ka mohloding a ga gona gape le Jackie mojekana ra koma a re dumela ga di tsatlhana gona ka fa wim boengwadiso ka nnete botloga bo sepela ga botse re a leboga Joseph L. Lekota Joseph ya re thobela Kate nna e sale ke bouta ka nako ela ya botate Jacob Zuma fela ka bona gore mmušo wa rena ka Aforika Borwa ga o re tse le tlhogong ya ba e le gore ke bona bokaone e le gore ke tlogele taba tse tša go nama e le gore ke a kgetha le legono lena le ga sa nka ka tlhoke sa boela dikgethong Eunice Mogeta ke ema ka yena re ke kgopela gore nkane ba sa tswalele ka bo iri ya seswae gore le rena ba o ile gore re tlabe re se gona re ile mešomong ge re boa re bakgwetse Sesileti si weta ba ya nako ke mokaletse le motheletsi wa rena o bolela ka mengwe ge le semetshela go isa go ile semetsa e gore na nka go lebialo ka gore sefapano ke sefapano sefapano kgetho ke kgetho
4: re ke bontshe motheletsi gore go botlhokwa gore moswa a ingwadise ka mengwe ga ile semetshelela gomme a tla a votane le mengwe ga ile semetswae tabagolo ke go beakanyetsa dikgetho tse di tlang batheletsi ba tla lemoga gore mo Aforika Borwa dikgetho di beiwa ka morago ga mengwaga e metlhano jale mo Aforika Borwa gape-gape gore motho a be le maikarabelo o tshwanetse go ba le mengwaga e lesomeseswae ke taelo ya molaotheo gore le khomišene ya dikgetho ge o iwa dikgethong moswa e be e le o a ne leng mengwaga e lesomeseswae mo e leng gore o tseiwa jwale ka motho o mogolo o a na leng maikarabelo gape-gape ke bontshe mo go motho o a reng ena o kgopela gore re bule ka bo iri ya seswae ke bontshe gore taba ya gore go be go tle le taba ya o ingwadisa online ke gona go akaretsa batho ka moka ka lebaka la gore ka nako ya boingwadiso batho go betha iri ya bone o gwetsa e le gore batho ka bontsi ba setse ba tlile ba etela mafelo a o voutela pele nka ba eletsa gore ge e le gore ba

0: anela gore ba katla mafilong a voteng aba shimisho mo online go ba ba ka re ba ne le sebaka mo gare ga beke ba etela dikantoro tsa rena
1: aga a re tsheba theletse ke bona maile mo go boya a re thobela ka gasho nna mo ga mothapo e bile wa ga o bona le selo re mmogo ke ka mo ga mothapo ka ga magoa ga o se le happy stance mpo William are e re nna ke le botseng gore ka 2026 ngo ga ke te pedi masime pedi tshela re le go bona motlholo street mo 136 ke le botsa nnete go tla be go tuka mollo ka letsatsi la nne go di ya November re ya leboga ba theletse ba rena ba le tsa tlhelena ke re batse le tsogile ga botse re le amogela tlhethobela re bona le kae
2: bo ona
1: a re
2: ke bo mali ke bo ba ka ntse ke tsara ke tla ba ba a itse na go re be ile a ra tsoga ke nya
1: na go ife
2: e ba be ile o ke nya no ka di wa le tlo ba tsone na go tsa le nya ba tsara ba ba ngwadise
1: a wa nang gere ga ga ba thomi ka beke tlang ke gele ba thomile gape di bona ko ya ko keletso
2: ga ba thomi mo ba swa yene ba ga teleja ya ba ntshintse ka di jao
1: ye le tla do fetse di khodi go di ringwa di sha
2: a wa na go ra yo ke je
1: jo a be shi tjo di taba re ya
2: le ba yo ke na go ke nya no go go go go
1: a wa taba ra du di beke ka moka gona ge
2: a bo mo re le di pedi
1: ke le re leboga a ke re a everyday le tla dira online na
2: online a go bona ka tlo
1: hai arets re ke leboga
2: ke le buitse mane na alla me wa go bona tsone dinna
1: ke le
2: re buitse mane online go bona tsone dinna a ke go bona ka a re buitse dilo go bona tsone dinna ya nna
1: ke le kwile so silete gape ke o ka re moshumo le na o ka sfele
0: re ke bontse hore online a itswa lele e phela ile gona ka polelo ya so le bele re ke 24/7 e bile ke mahala ba motheletse o tsholetse a le moge gore ntho engwe gape ye ka moka ba theletse ba tsholetse ba ile mo hore mafelo a beke a atlang ke re ke a mafelelo ke ka lebaka la gore ka gato e re itseyang ge re lokisetsa dikgetho go nne le nako ye e leng gore motlhankedi wa cocta o tlo bega letsatsi lela la di-4 November a lengwala ka gare ga lengwalo la mmuso e leng yona gazette lona letsatsi leo go ra gore letsatsi le le latelang ga go tshwane motheletsi o a tlo kgonang o ingwadisa gore a tseye karolo dikgethong tsona tse tsa di-4 November pele go botlhokwa kudu gore batho ba emelele ka maoto ba netefatse gore ba ingwadisitse mo Aforika Borwa ka matlhatsi ga gona molao o gapeletsang badudi gore e tswang ka moka le ge re itemogetse gore go ne le badudi ba ba sa tseyeng karolo e fela molaotheo o re ke tokelo ya gago ke maikarabelo a gago go boloka democracy ya rena ya Aforika Borwa gore o tseye karolo yele a re yeng batheletse re tle re matlafatse democracy ya Aforika Borwa ke rena beng ba yona
1: ke le kwele ke ya le kwishisha bile gape ke dumela gore lebe ke etlang ka la bobedi le le mokibelo tla bontse re le gare re so re taba yona e ya gona maele gore tlotlheletse ba thiletse ba rena ba swa kudu gore nke bana maele gore banna ba tswa ba tswa ba ya gona maele gore ba ingwadisa welcome mo thiletse la reng tswela mpele re ile go tswela pele mo thiletse fela ge ntse re le gare re tswela pele le lena nke le ke gona maele gore gape le a tswa e se ka bataba gore le re tswele pele ke mo ka matsatsi a shuti shem ya ba ile gore lena ga lena me ile gore letswa ka fa ile gore go tloga go nyakega go ba go swanela mashayi pebetsi o ngwadile fa o ga ke kana a re thobela seskate nna be ke re ke ya go ingwadisa a wa na ke ngadile ke nna masayi ke kana ga gabo ke gona ka fa le go tsane ga mashashane ke fetse fa ka mantoko se se ile tika fa o bua ga pedi nomoro tsa magala ga botse komane a re thobela ka gashong na rena le mafolofolo ka mo masha mothani botata ke ditse le metse a wa ke dumela gore ge le gethile ditsela le metse di tlatla ke le ile go dira gethwa ma le ba bielelanya ka batho ba ile gore ba tla le fa ditsela le metse ka gore ge le ka di homola le gona ke bothata se se letika boripana di nomoro tsela tsa mogala re le khwetsa beng ka gore re nyaka go tswela pele gape re ingwa dishe
0: o re na le di nomoro tse di latelang tsa mogala 0800 11 8000 o ba o ka go ledisana le rena ka go ya website ya rena wa re www.election.org.za goba o ka romela nomoro ya gago ya pasa go 32810 gomme e tlo go fetola ka go fa molaetsa wa go botsa maemo a gago mo lenaneong la bagedi. Ke fetsa ka go botsa batheletse gore ye nngwe ya botlhokwa e re tshwanetseng re tseye maikarabelo ka yona gore ge re tseya karolo dikgethong re thusa le batho ba e leng gore ga setšhe ba fitlhe mengwaga ya go vouta goba bao ka mabaka a e leng gore motlho mongwe ke ya bolwetse le bogolofadi ba palelwa.
1: Aga a re gomele gona fa oe ka lebaka la nako se se lete a re kopane gape ka moka la bobedingwane sho re ya lebogatlhe.
0: Ke a leboga.
1: Re romile magagešo gomme ka morago ga se ke ge e le gore ke temela gona ka fale ka ntorong ya ba tlhokwa la tsela re a lebogatlhe theeletso ya lena ka metlha.
3: Lenaneo le le beletlišitšwe wena ke SABC Education le Thobela FM le ka thekgo go tšwa go IEC. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: ke se soe metso go ikela iringela ya bo shupa nana o ke la hlokola tselan tshebele motho o sebelwa kwa bo mohlomongwe re gatele pele ka tsheja gore kgoro ya meshumo ka tshumishano le kgoro ya merero ya selegae motheletši ba swarele solo la tekolo goba mohlomongwe re nne re tšee re ba Facebook letlhaka le lena rena la Facebook motheletši motho o tsweleditše maikutlo ke Pete wa ga Ramalepe a re viva EFF viva o mo ke magese Bingi Malau Makua a re thobela setlhopha ka moka sa tlhokola tsela moya wa senatla se sa sebogodi o robale ka kagiso tshedisegang ba leloko mediro ya gago e tla go šalla menaganong ke Bingi Makau ke Makua katafel gop ga kgoši boleu ramopudu a re ke a lebogo ya TK seunane a re thobela robala ka kgotsong kušeng seputla sebogodi Jeffrey Moloko mme a re ka mošate re lebogoša EFF ka ge e fetša mengwaga ye lesometharo ke Jeffrey Moloko mme ga e keteke laene ga mmalebo kgauso le thaba ya lebu o mongwe ke mang ge se tshepo motshepana masela a re thobela ka kgašong setlhopha ka moka sa tlhokola tsela re rata go lebogiša mokgatlho wa EFF ge o tshwara mengwaga ye lesometharo wa bontšha gore mokgatlho o tswela pele go gola ebile re tlo keteka le yona ra ipsina ke theleditše ke le ka Greenside ga e ke ga mašašane utšane masengkeng o mongwe ke mage semfana ka McCabe Mathole a re thobela a ke re gona le molao oe o tswelago wa kotlo ya dikete tše lesome go motho o tee wa go šomela feme toka a e phethagale gore go tle go kgone go bonala gore naga e a lokišwa ke ka mothokoja Gauteng maswiswing ka lebaka la tšhomišo mpe ya mašeleng go tšwa gae go baetapele ba dipolotiko mo ke magese matshwenyego jo mabote a re thobela a moya wa seputla sebogodi o robale ka khutso gae ke Leiden Village ke le N3 nthorontorong o mo ke magese makwale tšhipu a re thobela ka mošate setlhopha sa tlhokola tsela taba ya go thwala bafaladi ka monaga ye sa letlhoba boroko kudu ka mo Polokwane ke makwale tšhipu a le ka mo motlhaletse le rajane motheletše maikutlo ke ya gago ga manefelo le bagatši le batsweletše ba lano la tlhokola tsela e fela re a leboga ka metlha re tswela pele ka tšhedi mo ditaba bone
1: a ge motheletše re gatela pele ka tša gore kgwedi e sa le ya tata Nelson Mandela gomme kereke ya Gospel Truth International Ministries e keteka kgwedi e kwetekele kgwedi e sekolong sa digotlwana sa Good Hope kereke e fane ka ditlabela tša go ithuta go bana ba ka moseng wa magapeng ka ntle ga tsanene mo provinceng ya Limpopo ditlabela tšeo ba fanego ka tsona go akaretšwago dipuku di filwe ka moketekong o ba o swerego ka labohlano godi kwa bokaone ditaba tše re amogela mo mogaleng ke yo mongwe wa barulaganyi ba yona kereke ye ke moruti Rogers Ramoba ga Ramoba re a letamiša le go leamogela go lenaneo la tlhoko la tsela mesong ya thobela
2: thobela se se bone le batheledi ba thobela FM o na le lebotse la tlhoko la tsela
1: a ge le keteka kgwedi ya Mandela mohlomongwe le ka thoma pele ka gore tlhalosetsa

0: a wa ka nnete ke scoopo sa mampela ya spedi e le go re fetsa go fa yona ke yone re tsentšhang go fa re bolešanago le matlhatse vocal o e le gore ke seopedi le mongwadi wa mmino wa afro urban soul go tswa ka mo Limpopo yo a tshebegago ka dipina tšao tše di nang le molaetša tša go tshwana le mosadi wa o ithata le lerato le kgono o na le rena go tswa polokong ya mogo seputla sebogodi mo setlhopha sa gago sa mmino se tlabe se go opela gona gomme ke motho e le gore o tsebile seputla ka sebele o tlo re anelela tebzene ka bophelo ba gage le bokgwa ba gage le gore ba tswa kae matlhatse re go tamiša le go amogela go monate breakfast ya tobel fm mošhatsi wa tsebo le boitha
1: tswela ka maka bathelesi ba tswela fm le bona bagasi ba rena
0: re thome fa bjale ka motho e le gore ke a tseba gore o bo o tseba seputla re botse gore ke mang seputla sebogodi ka ntle ga thelebišene le mabone a re a tlwaetseng a asthala
1: seputla sebogodi re le ka motho ka moka ba e leng gore ba thomile go lebelela thelebišene ka nako ela e leng gore re gopola ka yona sepopelo ke sempego be re tseba seputla sebogodi e le motho e leng gore ke rabafadi ke motho e leng gore ke motho wa majatu ke motho e leng gore ba bolela kudu e fela ba e leng gore re tseba seputla ka mogore motse bang ka gona seputla be e le motho e leng gore o lokile kudu ke motho e leng gore le go dutile yena ga a bolele go tshwana le ka mogo e leng gore ka thelebišeneng ba mmona ka gona a ntse a bolela a itirela lo ke e leng gore ke metlhae le gona mara ka bophelo bo e leng gore re motho a etse ka bone be e le motho e leng gore yena o ne o ikhumolela ka segoa ba ka mmitsa gore awa seputla yena be e le motho o moshae a se motho e leng gore nnete ka TV re mmona e le ena seputla was just a shy man mara re be re kgona go ketha along because of bophelo bo e leng gore re kgonne go phela le bona ka bona I mean ke gopolele ga ba tlile a fela e tla kwa sešweng kwa gae go na le tšatši le lengwe mo e leng gore o ke ile a kopana le bommaaka bo phasetšeng bomma be ba tshogile kudu ba rao banna nkošeng ka gaka banna ano fela a tshega ba rao nke bo re botse gore man ka gore seputla wa tla ke ra yena peanut mashaba nke be re rekile dilwana-lwana tša go ja a rao na le borotho le peanut butter ka mogano ke a ja le seka wa ramma so ke go tla bona gore a seputla e motho le gore wa ikgobetsa ka nnete
2: ya bjalo matlhatse nkore re lebelele ke a kwiša gore le kgono wo mongwe wa batho ba e le gore o tla ba o diragatša re lebeletse tirelo ya gage ya poloko ya mafelelofelelo ke eng se e le goreng o ka rata go abelana le maaforika borwa ba e le gore ba theletše ka se sebaka se e le goreng be ba sa se tsebe ka seputla ka baka la gore ke a tseba gore wena seputla o šomile le yena ga o se kudu gantše
1: seputla be e le motho e leng gore ke rra mmino kudu ge le ka gopola gore mehleng ya e leng gore re mone ka thelebišeneng ka mokana rona o ba a diragatša didrama tše e leng gore ke tse mmalwa go na le mo e leng gore be e le rratsotsi go na le mo e leng gore be e le motho wa kereke e fela seputla be e le motho e leng gore o ba rata mmino ka pelo ya ge ka moka ka gore nako ejeneng yane be e re dutile yena e ba a re kgona gore gona a re metse gore banna nke re ngwaleng košanyana man ka gore ba diragatša mmino wa sedumedi le nna e leng gore ke tswa ka rega mmino wa sedumedi kwa kerekeng ya rena seputla motho e leng gore o ba ntse a rata mmino wa sedumedi o ba a wisa o ka re tšatši le lengwe re kata ra share stage ka gore yena o ile a diragatša a ba le album ya sedumedi mo e leng gore batho ba bantši ba tseba gore ba diragatša mmino wa sesione e fela ka le la lekgono re bona e le gore re tlo diragatša mmino e leng gore le nna ge ke tlo opela kwa staging together le bande yaka re tla ba e le gore gona re ra batho re re ao a ngangae ka mokgwano seputla le ga re tlogetse a re šaleng re bogopola ka ditsela tše di botse tša di dirileng le lerato le ka moka ba re fa lona
0: a wa kannete ke a gopola gore go ile go aba le kgatišo ye ngwe kwa dikgokaganyo tša legago fa le gore nna be ke sa tsebe gore seputla ke rra mmino e fela ka bona kgatišo ye nngwe le itlhametse košanyana go bolela ka o tlhama koša koša e re a re tee selfie man koša
1: eselfieselfie no koše o e ka nnete ke ile ra e diragatša le yena seputla ke gopola re be re le ka kwadintlokgolo tša kwa sabc ya gauteng re be re na le yena judith sephuma ba ba ka gopolang le bona bo bacos magale ba e le gore ba ba le comuso brothers le botume magutla ile ra kwa re ipshina kudu ka gore le ka re ga metlae ya gage o kgonne gore re diragatše košene ya gore a re selfie video gona gona kwa di-facebook di instagram ka mokgwa e leng gore be re bonagatša gore re ipshina kudu le yena seputla sebogodi
2: matlhatse vocal e re tše sebaka se re go lebogele ge di sa lebogwe re re falege jang senatla se gabotse tšatšin le la lekgone le re a go leboga
1: re a leboga kannete ge di sa leboge
2: ake ke ka mokgwa e le gore nte sepela ka gona ke ena matlhatse vocal ko mongwe wa batho ba e le goreng ba tla ba diragatša le khono gona ka kwa go la Jack Botas ga go fela getswa senatla ke ya bona le mo televisioneng ba bontsha mo SABC news ke ya bona ke mo ile go stopusa ga ga ke gona se goroga ka kwa go la Jack Botas hall ga re bolela ka sesefa ka re kwetse dingwe tsa dikhatisho tse lone di dirile ke ba theletse ba go pola senatla se
3: thobela sithopha ka moka saiba le nna se simankuku na malume sputla se bogodi ke mogopola re sa le ba banyane re ya re lebella di TV ga ba rena di se gore ya re mo lebella ka next door ka 80 ka bophelo ke semphego yo a tsweleletsa bokgoni bja gage ka moka ke gore sepedi sa gage sa go theka sa go tsenelela rantsane re gola e le gore re ya mmona ko gore o tswelela go gontsi a tla tswelela gape le go generation ke gore sepedi se le a se tsweleletsa ke gore wa tseba re le proud ka yena jele re re mo ya gage o robale ka kgotsa re tla mo gopola ge le thaba le ge le dikela o e bereketse naga ya South Africa o e bereketse province ya rena Limpopo ka gore re mo lebelela mafarathateng a toga a bolela sepedi sa gage sa go theka a robale ka kgotso malome o berekile ke lo isa mogofi go tswa thuni ga mamabolo gare a mana section ke a leboga se senang koko.

0: clientele ga o reke fela liano e tshe o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go re o dira gopelo meraro ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Data ge ba nyaka go ikwa o thabile go swana le nna. O sena malwetse, o na le mafolofolo, enwa imina jew. Tsholetswa sa go fa mashola mmele matla magonthe mo Africa borwa. Go tloga mengwageng ye masomepedi. Imina jew e go fa di-vitamin, di-mineral le amino acid gore mmele wa gago o dule o šoma ga botse. O ka thopa masheleng a kgwedi ka kgwedi go setiši sa gago sa mmamoratwa sa sealemoya. Letsetša 012-546-8937 goba 072-595-0198.
2: Re gopola ka kapa ya thelebišene.
3: Sala tsena ntshumisu mafifi spalla di se
2: se tswere re sa sefala
4: bona mongkushe
5: a wa jambisa rona metric mfanaka
2: o tlogetse le so le go loma le fapeng la boithabiso ka bokgoni bja gago bja go bapala le go goba dipelo tsa ba bantši
6: re tla dula re mo gopola ka manane wa gagwe a ralokile go mo television kuru go lenaneo la generation
2: mediro ya gago e tla dula e gopolwa gomme bokgwa bja gago bo tla tswela pele go tlhotlheletša meloko ya mentši Thobela FM Shata watsubo le boithabiso.

0: tsela Agostose ngwa o no wa ketpedi tsela so re tlo ba re kwa rena se pla se pla bjang ke a kusha re ke le gore yo swarela ka kwa go la Morocco fela e ke kwa ga tshweni o tlo ba re tlhalosetsa jana ka batla re kwa rena di se pla bjang tshweni a maishi be dumela
1: de doctor Tebeni
0: o re ka pao re gona re ka botsa wena we shuman
1: o ka ilelo mo
2: ke gona ke maketjwe go bolela yena le nna ke maketjwe go bolela yena ka lebaka la re bolela ka Women's Africa Cup of Nations
0: ga ba tsibile re go gomola ke sale ka rolo go ledisana ke tswile
2: tsikiri botsa gore go tsamatsa majwang ke eng e le re ya thoma wa popcorn king go batho ba ile re ba itsebe re leteleng ditlhopatse le re di araloka go sasa ke eng re tlhalosetse
1: aga ke na peki ke se ba ka se ke le tsamise tsopa sa mona ke breakfast la ile matlo ke tsene le motswele tika fa a sa masoma le ba tseletse ka kakaretso ntle le go rarela sulu ke na peki le thule khudumo khubeng ene ga ke le fa le gono re lebeletse shedi ko mogopo wa Wapcon ile go Women Africa Cup of Nations yeo e tlabe go e thagoga letsing la go sasa ka Morocco motse mo Shaq Rabat yona e arogantse ka magoro a mane e le dinaga tse le sobetshela ba sireletse ba mogopoo ke the Super Falcons of Nigeria maloba ba ntshitse jersey ya bona ye ntshwa ya go ba le dinaletsana tse lesome e le sešupo sa go laetsa gore ba thupile mogopoo maga a lesome gomme lenyaga ba ikemišeditse go sireletsa mogopoo re sa le fao pele ga gore setlhopha sa Aforika Borwa tsasola banyana banyana le bona ba tlabe ba tsaya karolo ba kgathatema le galabo le sube nne o gopole ile ya ba batho ba sefoka ba mogopoo ngwageng wa 2023 jale laelo le tsebeng re a boelela ka kua Rabat fao re nago le lehutso la gore setlhopha sa mothati Dr Desiree Ellis ba tla bua le mogopoo banyana banyana ba le gore la B ba tlong Christiana Makgwafa le naga ya go tshwana le Tanzania ba re ke the Trigger Stars papadi e ke papadi ya Pula Modibogo ka la masomepedisupa go balwa gape le Burkina Faso the Stallions Ladies Cote d'Ivoire the Elephant Tears re lebelele gape gore ditlhopha tse e le goreng ke la mathomothomo di tseya karolo ke naga ela ya Cape Verde le naga ya Malawi ke la mathomothomo ba tlobe ba tseya karolo go tsona diphantšhano tse tsa Wafcon gomme letsin la go sasa papadi e kgolo magareng ga beng gae Morocco ba tla ba isana fatshe le setlhopha sa naga ya Kenya
0: e ke ga re setse re garetlela mme re lebeletse papadi ka mosupologo Aforika Borwa ke lo re tla ba ikopana le Tanzania bona e ka re tla o betsa wa tuka fao
1: Tanzania ke na peke go botse gore setlhopha se ke se le goreng ke seraloka ka bana ba bannyane kudu ka mengwaga fao ke se boneng mengwageng ya go feta ge ba ba ba le phadišaneng yona ye ya mogopo wa Wafcon fao ba ile go ba napile ba tshosetsa dinaga tse dikgolo go tshwana le bo Nigeria mo e le goreng ba kgona go bapala re se ka ra ba nyatsa empa fela ga e tlo ba papadi e le goreng e tlo ba bonolo empa fela banyana banyana o tlo gopolo gore ba na le dibapadi tse tlhwatlhwa tsa go tswa moswa mawatle
2: a wa ka nnete ke re kwele nna ke tlabe ke thi ke lebeletse ka lebaka la gore ke Wafcon a wa ka nnete ke a leboga re a leboga a re kopana le wena gape bekeng e latelago
0: aga ke ka mogwe le goreng re sepela ka gona ka mogwe le goreng re kgaretlela karolwane e la rena ya lešhakeng la tša dipapadi serepeng se re ithukisetša fa ditaba tša ira seswai stembiso kwa ga maebela kwe e le gore ngwa latela mošata

0: meketikong ya go fapana-fapana ya mekgatlho ya dipolotiki ya go fapana-fapana bjalo le bjalo le gona fao re sa dira boipiletso bja gore a re otleleng ka tlhokomelo re netefatse gore re obamela melao ya tsela re dula re bolokegile bjalo le bjalo yo ye ke yona Thobela FM monate breakfast Tabzen ke sebola fa le ena Laelo Matlho re itukišetša monate wa tsebo re tlo ba re ko rena re swere bomang re swere bomang mara batho ba rena mona batho ba rena ba kae mara
1: batho ba rena ba gona monna bo mokopa ba gona monna ke sa leka gone ikgokagantšha le bona fa e fela re a tsena go monate wa tsebo e ke gale ka bona gore ke kile go bona gore ke setlhopha sa mang se le gore se
0: re no jeana re no itsea life re no tšhelana e a re no tšhelana straight re bone gore na go thopa mang a botsabotse re re team Laelo team Tabzen ke mao e le gore e ka ba motho ba sefoka a re no jeana yeah. Gore taba re kwa rena sekolo ke mang o e le gore sekolo fise sa gage se bereka bokaone ya re tlabe le Michelle House kopane fa le setlhomola
1: Hey, Tabzen, are you here? Ke ba baba beji ba lo re na le bona church la lkhono le kwi. Ire ke ba ise moyeng Tabzen.
0: Yeah, arba kwe.
1: Eh, arba kwe.
0: Are le ba le karolwana rena ya hashtag tlhoka ena re botse ke mo e le goreng re gašitse mo laletlhakaleng la rena la Facebook at Thobela FM ya ka netefatsa gore wa e lebelela fao mme o re fe maikutlo a gago.
1: Thobela.
2: Tobela.
1: Re na le mang le mang mo mogaleng?
2: Mokopa ke kana ka mo go la Mokgwane.
1: Mokopa ke kana?
2: Le Joseph Manana ka mo Tembisa.
1: Joseph Manana. Mokopa o tsamaya le mang team Laelo? Napile wa araba ke sputa napile Tabzen ga se no araba ke mutsha yengwe re thoma ka motho moti ro re gabe le re thoma ka Joseph ro mutsha diputisho yena ke no mutsha ga itse ba wa araba ga sa itse bo re tjola pele
0: na
1: kwa ga ntse ba lele
2: oh ha ya kwa ga
0: go na re la ile ona mile
1: eh ke butsha Joseph re
0: a a ditlogeng
1: a ditloge Joseph ra thoma
2: eh
1: na go ya ga go se ke se tlhopa sefe se le re se thipile mogopo wa lefase ka 2010 le ka 2026 ke tsweng se putla se bo body o be a tsebega ka lena la mango generations
2: mo kana kuma chap
1: le tjati la budi chaba chaba la Nelson Mandela Day le tsebaga le tshe motioning
2: ka July 2018
1: ah si ona repeat
2: ya le ka fete
1: banyana banyana e tla ralo ka papadi ya bona ya mathomo ya wa ya wapcon kana koma
2: ka tre
1: le ka gape
2: ka 7
1: ei ke yona ena pile ke di putisho tsa gona di felletse ke ya bona gore le nako ya gago e felletse ai Tabzen Kina ko ya gao. Kina ko ya gao kabiali. Iya ko mukopa rik.
0: Mukopa.
2: Kemi stolto.
0: Ya.
1: Arito.
0: Arito mari. Lina la matsolo la Dr. Nelson Mandela ibe ile mang.
2: Nelson Rolihlahla Mandela.
0: Aga. Nelson Mandela ube aswiri mokgolegong efeng.
2: Ba tsere go ntse Portsmo. Go Robben Island.
0: Robben Island. Nelson Mandela gona le dithuto tse dingwe tse e le goreng o ithutetse tsona na o ba tseba ga bjalo ka o ba ithutetse dithuto tse di feng
2: ente ba re ke ntse ba ya re ke ka sekgowa
0: okay banyana banyana e tla bapala le naga e feng papading ya bona mathomothomo ya WAFCON 2026
2: Tanzania
0: le kgono
1: Demzeni, dem sebe pusa huna di sika. Nyakelensebe.
0: Sebale di saga kamo. Besi sabonji.
2: Ntho ke a ka mo sekolo ga di lwa le ka mo tshitse gona mo Mokswane ba na ntwe go nane batho ba batlang ba to ba direla ntwe o ba thusa go tla tsa di fomo ntwe tsa di basa ga ka mo ka mo sekolo
0: a mo shuma mo botse
1: make every Mandela day
2: e ba lwa
1: a ba ka netira le boga Joseph re botse gore wena o ya kae ka mo Thembisa
3: ka mo Thembisa go na le moleto ke ya mo ona ona mo dulang gona re dira moletso nyana wa o tsebana and then re go ba le mo and se se go gape ke gore o na le kwa Mariwana o na le ya botlo mo ngwana wa hae wa birthday ba re ke tshego fatso wa mama bolo ke rata gore happy birthday to ngwana wa hae
0: a bona a go la go le re tloga re lebogele go
3: dikudu yo pa tso mama bolo ngwana wa jeka Mama bolo.
0: Ra go leboga Joseph, ra go leboga lwana mo kopare ya leboga. Ke ka mogolo nte sepetse ka gona re namile re fitlile mafellong a karolwana ya rena ya monate wa tsebo re tloba re tukisetsa hashtag
1: tlhokaina reboot. E fela pele re ya kwa o Tebzeni ke re ke o gopotse go tshwere le gone le ke tshwere le gore le rena bja le ka Afrika Borwa re felegetsa Jaden Adams we lo re ke mo raloko wa manoba wa Sundown we lo re lena o tshoka kwa go tsho re emela bja le ka naga rena Afrika Borwa go bafana bafana tshwere le gone le ke mo lo re le bagabo ka kwa go la Stellenbosch ba moisha el rain la mafelo re tshela pele re re a moya wa ge o robale ka khutjo
0: amen.

0: tšaba wera. Ba tšumi mogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago. Ke rena at Thobela FM yaka. Re latele.
1: Go Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabišo.
2: Monate Breakfast Show. Ka Dr. Tebzen le Lailo Mahlo, the pretty lady.
1: Go Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabišo.
3: FM moshate kwa tsebo le boithabišo ke gona re tšola pele. Ba re o file koša go tšwa go yena mabotho banna ba re ke bitša molaza. Bitša molaza re shapedi watwa.
4: Banna ba ka basadi ba ka itang le bone man. Ei, what's up Tebzen? Sa nkgatlha ke gore ke a bona gore molaga di shetse yena le rena ka mo phapšeng gašo. Batheletše le ketimele kwa go tlaka la rena la Facebook la TikTok le yo bona gore setlhopha sa monate breakfast se ga sa dinoka monna wa tseba go bose ka mo phapšeng gašo. Re tsena go tlhoka ina re botsa ke re Tebzen fa ile gore tlhoka ina o tlhoka maele a rena bia le ka batheletše 0860002452 ke molo re tlo ba rulela magala gore ka nnete batheletše ba eletse tlhoka ina. Tlhoka ina o reng tshele le gone le Tebzen ka gore ke a tseba gore tlhoka ina ke motho ile gore o re ke feleditse ke tjule ka gaka go diragetseng gore tlhoka ina a feleletse a tjule ka gaka.
3: Ya go bona gore melaetsa ka moka ile gore re a ibala go ba hashtag tlhoka ina re botse re tsiya di tori go ba ditaba tse ile gore re romela ke batheletše bjalo motheletše o rometse fa o rometse tabengwe ile gore a re ikweng re theletseng gore nae sepela sepela jang
4: ke maikutlo a ga ke bothata ba gagwe
3: ke bothata ba gagwe
4: go ye tswang le rotseng
3: ke tsea kopanang le tsona go era gore maikutlo ka moka letse ile gore ditlo tsweletsa ke sengwalwana se
4: ke maikutlo
3: a ka a sa ke emetseng e fela gore mengwakanya go feta ke ile ka hirisetsa batho ba ile gore go tswa dinageng di šele e le monna le mosadi ge mengwaga e ya go tla ba bangwe ka ge ba bitsana seng sa bona e fela bothata bo thomile ge ba phetha dilo tsa bona tsa bošego go ya le ka mokgwa e le goreng boletse ka ona o re go fitlha re thoma go bona dilo tsa sebopego dilo go fitlha re thoma go bona dilo tsa dibopego tsa diphoofolo re sa tsebe gore ke dilo mang ebile re le kalapeng re le kalapeng re feleleditse re tswa ka moka wa šala bone o ra gore ba tlogetse motse wa bone ba šea bone
4: ka lebaka la dilo tse le gore ba di bona tse tša dibopego tsa diphoofolo
3: pelo gore re kgopela maele gore na re ka rarolola bjang bothata bjo
4: a rekwe
3: hashtag tlhoka ina re bone
4: e re ke ekwe gabotse Tebzen tlhoka ina o re mengwaga ye ile ya feta ke ile ka hirisa yatse ke motho e le gore o na le ka mo a hirisang batho akere a re ke ile ka hirisa mang ke ile ka hirisa batho ba go tswa dinageng tse šele akere a re e fela ba bitsana a ke re ba bitsana e la gore ke na le mo ke dulang tsa le dule le nna ba gešo tlhoka ina a re ba rile go bitsana be re sena bothata re phirišana le bona gabotse go thoma go fitlhela mo bathomeleng go dira dilo tsa bona tsa bošego ra thoma go bona dilo tsa dibopego tsa diphoofolo ake re nna re tla re ditokološi ke ka mokgwa re di bitsang ka gona a re re feleditse di re thuša go fitlhela rena bjale ka lapa re goduga ka ga rena ra goduga ra direla bona sebaka bjetse a ke tsebe gore ke santse ke direng ga se ba bakobe ba re ba kobile ke dilo tse e le goreng ba be ba di bona bjetse ke eng se e le gore ba santse ba se dire 0860002452 tlhoka ina o tlhoka maele a rena bjale ka batheletše Tebzen a rekwe kwa ntle ka lana la Facebook ba setse ba boletse gore ga o
3: ke lebeletse yona maikutlo a gore ka mogho a sepela ka ona e fela gona gore tlhoka ina o ngadile le ga ela gagwe ka baka la motho o mong
4: ka baka la dilo tse a di bonago
3: ke ra gona
4: a re beso re ska re wa tseba a kenya ke ba o ka reng tlhoka ina gore batho ba re phirišane ga botse
3: ya
4: akere wa kwa gore re be re phedišana ga botse ga o na le ka bothata a se a kobo ile wa bona o kuba ke sepoko a se o kobe ke nna ka mo Thobela FM shato wa tsebo le boithabišo o kobile ke sepoko
3: ya watsa re ba fela ba bolela mmolelwane o mongwe ba re re le batho re na le ditumelo tse di fapaneng ebile re na le ditsela tsa rena tsa go fapana tsa go bona dilo e fela re filwe fifi o re thobela ka mošhata nna yena ke bona sa mathomo e le go bitsa baruti ba tle ba rapelele motse wo ba rake memo e mebe Cat Sapo o re thobela ka mošhata nna ke re maele a ka ke gore ka gore ya o šomišitse lentšu le lengwe fela gore ka gore ba e le goreng ba tswelelela dinageng tša ka ntle ba tse ba mmetse ke kudu ba ka go koba ka lapeng la gago jale ke re mama o lokiša dipampiri
4: ka go botse o mongwe pio nna ke nya go botsa wena Phorane gift ore aba no tlogela dithutu tseo ba tjole pele aba no tlogela dithutu tseo ba tjole pele bya tse ke a iputisha gore wena ge ka ba ibe e le wena Tebzen o bo ka tlogela dithutu tsa gago ntlo ya gago ye o e agileng ka matla a gago wa no re nna ke a tloga ke Phorane gift ar thobela ka thobela FM e phela mbo phele le tlogela dithutu tseo amogelang le nyakeng setene le areng le a tlhoganeng le go tlotla le loba maphelo ka gare ga ka gore ngaka go ba mo profeta yo a tlo go monyaka ga a rena bonnete wa gore o tlo gona na a kere ke Phorane gift wena o ka dumela wa no re tlhapa matsogo stene sa gago wa no re bye bye
3: wa tsiba rena a ke tshepo reng ka ga motse ka mashele nga ka ile reng ke a bereketse boima motho o mongwe a tla ka ga egaka ka tswa ka ga egaka ka bakala ga ke tshepi seo se ka dira
4: ke eng se le rena o ka se dirang ka bo le tlhoka ina
3: a
4: ke re ba re o rile go ya ka ditumelo wena ka tumela gago ke eng e le re bo ka dira
3: go ya ka nna thapelo ke kotse nna re go tshebe re tseba gore thapelo ke kotse thapelo ga e palele ke

0: bantši ba batheletše ba bolela taba ya ene ya gore thapelo ke kotse
1: yeah.
0: rapela bitša baruti ga e ba wena ko wena o bitša baruti o bitša baruti ga e ba o thekga motse e fela ya gore wena o tlogele motse wa gago o o agileng ka lebaka la dilo tse e le goreng bathong re tlile ka modimo mo ga ona sa opalela modimo ke a bona gore batheletše ba letša mo a re je babedi ba bararo tebzeng re ko gore bona ba reng motheletše dume
2: Martin was on a monad rocoroco, Moria Mantata Mugutangon.
0: Martin, Caspitinian, Caspitinian, a carico, or when Ocarin, or Toka in a king cellar or Sanicho Citira.
2: Aragonamel, Samatomo, Guanamacalabe, Casachabe, Mutuaga, a trebat for Wage, a winter Mutuama Tomo over Chilena, even Lord Babala Rabu, Tuata, Omuamu Tabuana. Lo tsa tsongwa fetuwa taba gore motho kwaka ino ba go ba goba tsino ba go ba ka nyaka mo dipile ba hore ke motho ding a ka ga ding a ke yo re motho wa ba ruti kana ka ba ruti ba bia thapelo molato wa tsoka gore nka fitse ka tola motho wa ka mo kaka ka le phato ya ka ke tshwa ke motho mwe ka ra motho wa ka bona mo khutlela a nabe o tswa ka magadi o tswa ka mogoro o kera hore ka magai ke mo o na le botshata tharolo gore ke bona go dibitsa bana bo mo dipile ba ngona ba ntshetse batho ba ba boela marao motso kwa ka ga tsola motso wa ka
1: ka nnete re go lebogile
2: o le bona
1: go ga ina ke na le tshepo le tumela re go ile
0: o mo shute ke no mo sho
1: tobela
3: tobela le kae
1: re bona le kae
3: a wa re go
1: a ge
3: e ke bona nga re se tshetse se sa tlhoka sa tlhoka ina ka ba a se sona ne sa go yo tshavela mo
0: a direng
3: ai o be a tsani jo gore anya ke thushwe itse go pele a ka tsa spetse se fa gore ba dumedi ka ena ba kreste ba ruti ba batamela ke moka ba le ke go lwantsha miwa ya e mezi ka mo gwa thapela gore le ena a go ene go hotsa khutso a dule hlengse ka gare ga lapala ga gape ei ke matla matla go loba man
1: ai gape o tla ro loba o agile Motswika wa rotswa
0: o tsaka economy
3: wa to
0: ai mo
3: tima shala di ka tekzone tere ga gore ro re mi ho ya inya ka thapelo ya go dia ya go tikishana
0: ya go ipona
3: ba
0: ba tame
3: re ya go le
1: ka
0: tipzen
1: yeah
0: tipzen we
1: aha
0: wa tsara batho ba go le barata o reng barata o rengwana ka bophelo wa boememela a o no dula wa phutha matso wa re ya tsika netse re kwile gore tlhoka ina ba reng a ememele
1: motswaga setlhopha sa bongo mafini ba ile ba ntsha go sha ba shumisha le melelo ngwe la se shona ba re kura wone
0: ira gore
1: grow up and see
0: grow up
1: gore go lang le di bona
0: ei
1: ke bophelo ka mogobo sepelang ka gona
0: tebzen a re go putse ba theletse gore ga ba bona le bona ba tlhoka thuso go ba tlhoka maele go ba keletse go tswa go ba theletse ba ka re go tswa go thubela FM ya ka inbox ya rena ba romele maikutlo a bona go ba romele ditaba tshe le re di ba tshwenya go buritse ka rena ke emetse tsa tshile motho wa mputsa gore a ketsebe gore nka dira eng ke nya ko wa pesha molekani wa ka pala monwana e fela a ketsebe gore ke modirishe joang nko le mpheng ke emetse tsa disomo ne ke emetse go kwa gore ba tsebe keng ke nya ka go direla batswadi ba ka surprise Thanksgiving a ketsebe gore ke ba isha kae go ba ke ba direte simaka byang ikore ke le ka go ba bontsha gore ka moka mathata ile re ona le ona a mabotse le o se be a botse re romele molaetsa mona go tlhoka ina re botse go mme re tla o dira tlhoka ina ba theletse ba go thega nna ke a tseba gore go na le se sengwe se simaka se le re ke nyoko se dira kgweding ye ye le re ke nyoko direla ba theletse le motjweletse o nyoko direla ba theletse e tla nka e ba go monate wa tsebo ka ba e tla nka e ba go tlhoka ina re botse re tla nka ra bona
1: ya ke ka mo khwele re ntsepela ka bona Kana mele re fitlhela mafellong a lenano la rona la monate breakfast re leboga fa motjweletse ke a fa masoma aka putinizer bona re na re tjwele re tloba re shutela Dr. Moloko Mashamaite re re go baga seputla sebogodi le lapa ka moka a sna tla se se robale ka khutso
0: gape re re lebaga bo J Adams le bona re re gana le jana ye e robale ka khutso Tebzen ke pele tja go fisha Bari Amos Shikupu goba King Monada Skorokoro.
1: A ona ka mogomong na go lwetsa rena tsa go bela. A ke tloge a ke namela. Go lwetsa rena di sabela.
0: Ei, bareng mo bareng maikutlo a reng Tebzen bareng ba
1: ranya ka. Ya bona King Monada go ile rona mile a di gogela pele. A re pusheng go lwetse o tsa rena. Ene re a di rata.
0: A nna ke pushe Skorokoro.
1: Ei, a bona ena tsa rena di sa ke pelela a di na botsatsa mara re tlo fitla.
0: Tebzen.
1: Tlo fitla.
0: What's ba Skorokoro?
1: Mm.
0: Ka mogoba

dumelang batshele di ka mogare na batho bela FM ya lekgotla gatsho la Afrika Borwa ke ena mashamaite ya bokone ke lona le phika letswalle ngope ka letswalle kgomo fela le marumo le ya tswalle mokonwantšhi dikgolo ka nnete togolo sa pelapela ga kešara mokgopa a dibata mokone wantšhi dikgolo togolo sa mokgadi letapa o lema ba re o ya o phala le bašomi dr tepton ke ya go leboga monna laelo matlo ke le leboga le motoletsi wa lena a sa basoma re ya leboga bana bešo bele lefilen ya kgala o tsoma

Vamos lá, las tubo a mulher, las tubo a mulher, pô, que rabo mundo não, tá aqui no coletivo, lá com lá, senhora, no carinha, é a Rosso 2026, e mola raçabate, mola, a mulher, pô, raçabate, tá lendo bem, eu me digo que o professor Maré, de Samuel, a mulher pelo, ele com a Ranguané Jona, Ranguané Munhari, arrivo aí, ué! Saca! Papa na koche kame tagi gupola gore inya gore leche destroy jabana le jabasadi e go belo mo mo telle ba mo pharile o ba motho mo ba meilele go pana di bolawe e ya lo mo telle o nya ka o ya kwa tshonya la jela ja wa go pana o ra ibine le yena o yo yo re go go bo sa makaka se o pela ke stopa stopa se mo tshonya na ba ke go bana le sona ke le mamo tagi bidi ke bana bana ka mapara ba le ba matho mo ba kwile o ke banna ba go tswa ka kua banna ba ka moka bona ba jwana mo Limpopo magagešo e be le banna re mokgobe ba letšheletša mmao bjale ba ke banna ka mapara ba re malopo a nkimela ke imela ke ntle nngwe ba re ke lelopo ee lelopo kore o na le ntle ngwe o e rata kudukudukudukudu o kgona re tatile ngwe le lengwe o phela wa tsewa ba di o tjang microphone ba beya mo pele ya gago o tse gore a namehile ba o file lelopo le e le gore o ta kitima ka lona mašamait

0: o ika o gateletse monaganong. Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo. Go swana le go tlhoka ganyo wa go ja thobalano. High blood, bolwetse jwa sukiri, arthritis, mtsikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgotsagala ga Dischem, Clicks le difamasing tse tshetswa go nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
1: Baotledi, moshi o la kwa pejana ga se moshi, ke le botana le le koto la go foufatsa le kotsi, le se otlele moshing wa mollo wa segwa wo o tshela go highway, o ka se bone koloi ye e mego go fitlhela o sna nako, e tswa tseleng, o tshume mabone, o emele gore o fele, sephetho se se tingi, se ka boloka maphelo, go tsenyeletsa le bagago, bona, o bonwe mo marireng a, molaetsa wo, le utlwisetswa ke kgoro ya tsa dinamelwa.
2: Ga gona supermarket yeo e tshipile go phala USAFE. Seo se ra gore o hwetsa ditsheko tse kgolo di 12 tsa gago tsa mmamoratwa. Ditlhogo tsa tsatsi ka charge le tse dingwe tse dintsi. E kgoletse 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 900 gram ya dibokomo Weetbix Whole Grain Wheat Biscuits ka $49.99 fela. Di hwetsela go fitlha ka di-10 tsa Agostose 2026. O se tlele ke dintswela ka tsetse kaone kaone le tse dingwe tse dintsi. Ga USAFE fela. Mo dijo tse bose di bitswa ganyenyana. Come
3: in. You say, you say, you say. Tshetsa di tero go di putego ntse go fapa fapana.
4: Tshuso ya ka e tlo tswa kae? Tshuso ya khontle. I dream mo batho go ba di long le ge e ka ba mafumo a rena e utla e tswa go Jehova.
5: Tla o be le rena ka la morena le. Ge re go tlisetsa tero ka moruti Adolf Mogesi wa Maranatha Worship Center, Mama Hule go la Polokwane. Le nanong la lentsu ke bophelo le nna Roni le di la ranong go tloga ge nako e le iri ya senyane go fitlha go ya lesome bosego
6: LFM moshato wa tsebo le boithabiso
7: batamela ke bete step go bane sa go sa ke le rolo le nane o le
6: tobele FM moshato wa tsebo le boithabiso
8: ya Hello ke lo tele jar pele mpile nalle nalle sa tele ke tobele FM al khuta ka tshola Afrika bo re ga tshele mo tropong kgola polo kwa ne ke le botsa nete maga jar pele mpile nalle lena re bidi ke ba isa ba le ba technology re batla ba thuse o re tlo re khone ko lo tlo re ntse tsana le tsana le go hotela sfofane o sa bona ona o libile kae ana o libile thaba ana o libile kae re mile ba botlhata e fela ba re wena o se hotela di ra gore batho ba beng ka mara a sona ba se ba tshoga e ba ska ba le maseme hore ba na ape motho a ga felela ja re bolai le bana a ga felela ja re awa a ke kgolo re tla thula thaba magage tshikuna no kgolo fela ya gore e tla sepela ga sona so bo se wa uputela mafelelo tele ke tshobela FM al khota ka tshola Afrika bora lena ke buji tshe buji jo mo ka re nke le mbuje lena ga botse lenyalo o ba monyanya king se o tsika mitla lena le reng ge le lebeletse la bona gore solo se ke sona se paledi xa go monyanya o ba ona mokitlo go thoma ka nako mo mabakeng a mangwe ke le botsa nnete monyanya o ditelega go nako e teleletelele batho ka moka ba le gona wa tseba wana se bona ka baka la indilo di ka mogouwe monyanya mafelelong wa feleletsa ebile o fela ka maswiswana mola batho ba bantsi ba fedile pelo ba feleletsa ba sepetse ba feleletsa ba ngadile ba tsene difatanageng tsa bona ba tloga le makale ga botse botse le tlholwa ke eng batho ba modimo nke le mpotseng wa mathomoso dumela motheletse re amogela
9: mokga wa yona ka mashaba epe bakhurutsa ba ga bopedi re atamisa mokoo
8: o tlamisa nna
9: le ka tate mokoo
8: re gona rra lena
9: polelo ke gore bokone ke ya kang ya rena le go tshepa ba re ba fitileng gore ba tlo fitlha ba sa fitlhi ka nako ke bo bonago ka gara manyalo a mašhio ba thusa re kang mo e le gore batho ba tloga mašhio re ka dia mabaka mpotse re batle matšhamaetsi wa le ka mengwa rena o tlotsa ka bonnine re a beakanya ka bonnine wa senka etla polelo nga ya batswedi mokone e re moletsaletsima moletsa a tlhagola mokone
8: efela ke bontshe taba engwe mo kabelo gore batho ka moka re gona re palela ke eng o thoma
9: ke bona ka re mokone ke tshwaa batho go falatela nako mokone
10: I'm going to go to the hospital. Ke na le mo emetseng ga le dula le sepele ga botse e bango ba re emetse mo ruti bango ba re emetse bona le nyele ga botse ka gore batho shiba ba gona batho ba modimo batho ba gona o bula ka thlapelo shiba ba gona e nka ne le sa bitsi bona mokepe wa tawa tswela pele ga botse dumela motheletse ra o amogela
11: e a go tla mishi mo loko
10: e dumela machai
11: le ga hai
10: wa bole na kwa gele e le thapane o tla kuma na ibile le light le mabone
11: I see sugar tap, a little tap.
10: I'm going to go to the house.
11: Bukoni rona ke magapa be ke mukoni ke le stroke ke a tsitsi ke le dire go tsia stroke ba re botsama e swa mo dilo ga ona ka go nna a taya ne ka ntshimela
10: go
11: kopela gore o tshe microphone ke o go ntsha ra mara ke ga di bukoni botata wa ka mo motho wa bomme ga go le mokibele o kere ba re go le na tegeng le le tsene se se o ya di banana
10: au ba o le gile go kwela mo ya gaso o kwela ke le botle le tsobela e fana go tla ga tshola Afrika bora e gatla e le motho pong kholapolo ga mo ga gaso re ke bona ba papa jishiba
12: ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwela go tshoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditshelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntshishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tshelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya botlhokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo ga gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa inšorense ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
13: swipa o hwetsa tse di okeditsego go birthday ya boxer reka coca-cola light goba zero tsa mehutahuta 2.25 liter tsa pedi ka 30 rand Huggies diapers dipakete tsa tharo ka 330 rand reka ka 1500 rand o hwetse 3 gig boxer com data mahala kwa boxer
14: baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le go le bjalo ga se gantši ba bolela ka bana
15: go a tshegiša ka gore maemo a bokamosa a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang re se re nka diatla tlhe ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za
10: Ore, re tla pele magare, sho tsara mo we, re tla pele na lo wena mashamaita bokone. go se ke reng ga ba ka na mare ke le botsa le ta ke kwe se e yo yo a ke kwe se e fela go lokile ba theledi le ba ke la bialo ke go di dole sa le sa mo le pet murudu ke na ata shala ata komedi o tlo disepela ka tshwanelo magagesho la no la top 30 a ke tona lo sepela ka mogolo tsa le sepela ka ona na ka baka la gore o fita le bakela biale aha a bona ya le o tle ngwenya a ka swili lo di dolo o kwa le batile bulea o kwa le batile bulea modele ke o tsuba raga na mile o tene o mbuya bua mondo ke motsepa botsepa gulu ke tebogo o tlo lukisha jo tema ga gesho o ka tshwara mo tebo o tswa ba mpola ile da ba mpola ile lo mpola ya fela re ke nna ntse la pele ke bona maga gesho le tsela di tlobela FM go taka tlo Afrika borwa le ba ke le bela maga gesho re ke bona no to pay tshi e be ke le ke tla lebella gape le mela ya lena ba gesho mela ya lena ye le gore le rumetse gore tere gona kwa rona le reng o di mogata baela ke buditse o maga gesho gore o ngwala ona le ngwali le re le boga kung re le boga kudu kudu ka mogolo le shoma o le rona ka gona ba gesho ele ba ke nala mata nyana ba le ke mata ke ba ka la hore fgobela utile a una ka mogolo di ka solo ke ba theletse ke le botsa nnete aga wa kwa aga yo tabo ayo yo o dandiere ke thaka thaka ni bela gona o tlo ke sebela FM le khotla ka tsala Afrika bo aga o bo stand ke gona ngwe la o la ka mo yalo o tile tebo o di dirile ka mogwatse bang ka gona o na le tshantsho sepela bia le bakela bia le magagesho e re ke nyo gona le belela ba ba bedi ba bararo ba bangwa le leng gore ke no kwa gore na ba re go sepela ya sepela ga bia magagesho ba thobela mathama a tabo kone ngwala ke le mo mamele o a wa no a o botse botse botsa ka yo botlhala ke taba ya mosadi a fetse

0: kgang e tlala ba bangwe ba ditelela ke taba ya gore ba no bona kwa rena go e sa le gona ba sa beakanya dilo no khumana machai o bole jaaro no khumana monyadi e le yena a kitimakitimang ka kwa re sona ga botsebotsebotse motho o botsebotse o ya kae batho ka moka ba le gona la nomakala le tlhakana le monyadi a roele poto ojakae poto batho ba mapiaši ba leka kwa yale ke nyaka o jale sogana ke re le ipoelekile ka letela ka manna banna re bokgobe banna ba dikgware tsa manyalo ra boya re tea makhazampo ra tea banna ka mapara ke nyaka jale ke tee lepara le lengwe sheleng o montšhi ka mmele leina la gagwe ke tiisetso tsa fa re mosadi wa motsonga
1: mina na wena xilova xa mbilu yanga bilongo ra mbilu ya mina i ta za yi hambanisiwa hi kufa

maruru maba na mwana mshala ka fase bo maba lo yana ba rele pirile mamuta isa tuja magago shiki na mile ka sona se bo se ke a jwa e ke tsoma ka go shi e tsike no direla gore go te go tsene Mr. Weekend ka sebele Mr. Weekend ka sebele a o na le matsatsi ngwana eso o tle ngwenya ka mo lo tsa o tsela se pela botse go bonje jo gore o impia khale o tswa malumelo ska re ke dilo di tshoma o ponya ponya le wena wa bia di atla tlhogong nnete gone magagešilo ja rena le tlo ba di sepela ka tshwanelo magagešo ke na le kgolofele ya gore pheto o tašhela a na le lena re kwele gore go na le ba tlhokalatsela ba ba leng

0: Maso biri so efela mso re tshola re lela sumete credo v daniels are njalo njalo go sheka one ka one yo lori imo maimong abel sume shupo 12 fm 1230 o kula gape massive music as prefer le ntsakzeni lilizela maimo abel sume swai go tse masome tharo ke nako e la gore nete gona re na merere e re ba fa karata ya khibidu 0860002452 njalo njalo ko shekaone ke na le nete sa pharoipsena ka yona o tswago yona credit vdelas mono re o namengwage masome tharo seswae ka ge ba motse ba fela ka Daniel Madlanzi o tswa kwa kwa gola Jamestown ka kwa gola kuruledi dikwesha tse mmalwa tse le gore shetse re bone a dilokolotse sedilaka ke ela ye nngwe ile ya ba ya tumakudu ya di a gore a ba trend kudukudukudukudu re na le tshepare re mo lebaletse ke re mo tshwaretse credo a re o tshwaretse mfanaka re o tshwaretse mfanaka di fedile 086002452 086002452 re ba fa karata ya khibidu thobela ro gona le kae ke bolela le mango ka a le bolela fase malome ka moya lena o e fase some di flunyana a re di betha ka karata ya khibidu re fa mang karata ya khibidu o dirileng mokgotsi o dirileng man
1: ai tsano mogodi mo bana na tsere tsere ke mane ba no mogodi a ka mana ra re ka ka ra ba mana ka bona ka bu tsi mogodi
0: eh
1: a ya no ani ya no mo ke na le na mo ke ma ta ya no ka mala ya ba o le to
0: e ban a
1: o fa re ka
0: eh mo khotse mo na mo khotse o tswara bolo se ba ka go tla tlo re ke mo fekara ta ke bidiwa ke
1: re le
0: matladisha le mo khotse o tlhoka ina ka re ta ke bidiwa tswara so ba re wena o tshwere ma changkura o tshwere ma gegeba eh o ba mothomong wa o kwishisha gale mo shate tobela
2: hello
0: le kae
2: tobo
0: eh o wa molato o go ke bela le mangoka ina
2: o bolela le phirimekwa ka motlolo
0: phirimekwa re fa makarata e khibidu le gone e batho ba itsa go la re a re galemele lenyalo beke tse pedi ka moka ga tsona re sa ba fe karata tse dikhibidu banna
2: a tsara bothata ke eng phet moru go na le baruti ba bansiwa go ikele gore kwa lekhung ba santse re ba rere ka there ya lekhu o ko ba tsomme go bolela ka dintwa tšhela kwa malapeng ba tshile godimo ka thopike e leng gore ba tshile godimo ka morero wa letšatši ebile bao ba fetse ba bolela le ka ditswa gore boare bakeng go na le moye mebe ya matimoni kore thero ya gago kamokana gone sate se tsamašhana ya le lekhu ena nto o kamokana gona go tora setšhaba se se tlilego mo lebiloti tsa setšhaba se se tlilego fawe ke re moferet cat ke re go eno ke re go fonde phatlha la monna ke roko jwa thuku jwa tatang
0: phirimekwa ke lebogile baruti ba loreng e le ya rera kwa letswa thopiking gore a le sa rera ka lehu a lentšhe mangwalo a lo re a sepetša le lehu le nna le bola he madimone he kereke ya kaeka ya se karata ke bidio tshwara so 0860002452 mshat le kaena
3: Bobalo
0: ke nnao ke bela le mango kae
3: tabelo mkwe ya ba ga magole o ka makhuruta mang
0: ka makhuruta mang re fa mang ka re tsa khibidi o dirileng le kona re galemele le nyatso banna
3: lo soga mashini la go jwa ka ngwabe o ka utbenke ba re ke mo phema to the last end
0: he banna he mo phema to the left end
3: ke sa le ke jwa maetong a ka re monango ya magole go ketlo go etela manna ka tsaka tsiya bonyatse jwale monne o sa ile ke mo phone ya le sala re o ka malelana ka kwa mpomalanga jwale o tsine le di phone ka swore ke di promises jwale manna gre bi shaka ratwa ke be ka matso ga ba be di gore manango ya magole ka makutsa ba gore red card
0: a go na bela to re ke mo fe manna ga shwana wa re o nyameletse le dikele le di phone a o sa swara karata tse card tse di red card tse pedi karata tse di khubiri tse pedi shitwe di etla tsara so ya mathomo ya bobedi tsara so le wile ke tsho mafelelo 0620252 mshate tobela
3: a buti petha le kana
0: re gona le kana
3: o bolela le jan phala monna wa ka o letse ke mo sele ka kere
0: tobela
3: kere ke fa di phiritse kwa high red card ke tsai tse di sokile MC ko le fu
0: e bana ke duke tsaba ya ka yana MC ya thaela di jo bana
3: so lo ka botho ko mara ke re ke ba tshware
0: yo le di phiri di dirileng ga no muwe botse botse di thaetse o thaetse di jo di phiri di ha botse di dirileng
3: di phiri ya ke re ne ke tsaya ka koloi ba ntsama itse pele ka koloi
0: eh o buya
3: a ke buwa ke kira lo ra le senke ba le dikoloi
0: ke le wheeler ke ba fekara tsa jeri
3: ba ntse botse
0: Hey, ba di piri. Hey, wa bana nna ga ntshi. Nna ke lebella ba route. Wa bana e ka re ba route ke ba tshwerela ene. Ke sala ba route ka morao. E ba yo pakana mo like ya le bona. Ke tlo ba ke ka pareti di jersey tsa ka ke ka pareti jacket tsa ka ga botsana akere. A ke kwa le senke ngo ka sloke. Di piri karata ke bidu tsara so. Maso pedi super fela mtsu re ri le some baby. E ke tlo le FM top 30 ke maso metaro le Mr. Weekend Phetho Murudu. Re pampola sa le moya. A re makoto pele go shelo re e mo mai mabulo some tsela. Re tlo ba gape ka sri pagare sa mtsu tswela ri le some pedi. Re ba fa karata ke bidu go fa fa le DJ Clock at Weekend Fly ye lo re e mo mai mo abo le some tsela go tse maso metaro tobela FM top 30.
4: Mae mabo le simetsila go tsheba simetharo ja tobele FM.
0: DJ Clock at Weekend Fly. Ela zwareke a wangwana.

0: Give us a bit of super film to the real area, some bit of such a 12 FM top 30 weekend fly DJ clock. Kwashekana ka le rumo ma mang abo sumetse la go tswela FM top 30 re bone ka la sumetse swai go di yona ye ya July e ba diragatsa mo la go 2000 entrepreneurs summit after party ka Mandela Day nete batho ba ipsine fa go ska le bala gore ka ge re bone SABC sport bentsi o tlisa dipapadi tsa mogopo wa lefase bola gore bafana bafane ba e le ka kwa go USA Mexico Canada WAFCON ya thoma WAFCON ya thoma ka kwa go la Morocco jale o tlo ba o khumana dipapadi tse tsa WAFCON mo lore setlhopha sela sa banyana banyana re tlo bana ba tlo ba thomisa dipapadi tsa bona tsatsi la go sasa ka le gore la B ba tlo thula le naga ya Tanzania ke papadi ya mathomo ke tsatsi le la go sasa o tlo fa re tlo bana ke la masometharo goding yona ye ya masometharo tee goding ya July ba tlo thula le Cote d'Ivoire o tlo fa re tlo bana ka la ne goding ya August ba tlo ba thulela fa le naga ya Burkina Faso ke WAFCON la go pala re setlhopha se banyana ba ile ba thopa of kone ka ngwala ke tipedi maswe pedi re tlo bana fa gore na Dr. Desiree Ellis le tlhopa sa go ba tlo ba ba se plase plaka supo se se fela e re kweng ka mo re a boe
1: tshika mushate mo tsela fa ke la morena le la ba supo pedi tsela go di nya mosaga manye ngwana wa ke tipedi maswe pedi tsela re go tlisetsa tshe
2: kolo se sa ntse mo thata primary school sa re ile ga re bona sekolo se se feje mo ngwae masumi a matlhano tsa feja re bona o ra wa this golden jubilee re da ikitika
3: Kolo sa rena sentse mo tsa primary school ke sa mathomo mo motse magaeng sa go ba le di bus ye engwa di le hore ntse mo tsapo we
1: se hlaelo ke boipsino ga 22 mo ya history le moketiko wa mengwa ga e masome hlano ya sekolo sa ntse mo tsapo primary school ga go shika di morama di mothapo
4: ka gore nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore kho kho kho ke mo ka ya ba re swiri re ba diela re a forola a wa tlhabologana pele ya tsena
5: bana ba khadi le lokela bana mantsha go senyakele e ba tsa sekolo ba tswa le dintsebe aba sa tshebetsa teacher ka baka la re go ne re ba buditse
1: tsei ka botlalo di khatla mpana go thoma ka metso me hlano go itlela go iria bo shupa bo shego gona ka mo thabela fa mo shate mo tsimo le mo tabi sho
6: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
7: Nchabu khware bia ga go bielo ka siapeye le spa. Khotsa pukole tsa go fitla go 80% ka di shumisha tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Go re ka di tshole tsa go sona le 6 pack ya di 1 liter spa long life full cream, low fat go ba fat free milk, ka ntla lactose free ka 92.99 fela. Go ba 3 kg sunlight hand washing powder assorted ka 79.99 fela etie. O buloka 20 rand. Go thoma di 22 July go fitla di 10 August. Ke stoko sa lorona ga spa fela. Kuna di dipielo.
8: Lega rahwa ga ke tipedi masumi pedi tsela 2026 bo ipsilo ba manete bo mo thobele fe
9: ema bo le sumetlano

0: Maso Britlan ya metso tso tebile iri yele ya pelo sa Tshetso Thobela FM ya logetlagatsho la Africa Borwa re stofi stofi stofoza 2.0 ke remix ya gona sepela fa leng le vocalist le King Master ke bolela ka le ka PLG Chanti re mlo re bona fa lo rawa EP lo iduti ga botse EP iduti ga botse e tlo ba lokollwa ka la shupa go dinga ga sengwa ke tobedi maso pedi tshela o re ke PLG 26 PLG Chanti 6 wa bona bana ba creative ka mondla bana ba creative 20 Chanti 6 ka mogolo re o ibeya ka 20 Chanti 6 dikosha ke tsemmalwa ka mogare le ntwe stofo za yone e gona ka mara yona EPL re o tloba a ilokola mara ga mo ona melo kole gape ba betha ga Shawzena se pla le Nova Styles SA le West Boy ba re skete West Boy le ena re mone o lokolotse dikosha tsemmalwa ba o gona ka dikosha tsemmalwa tselo di namile di lokolotse ka mo mino wa le kompo mino le kompo o sa shuma ga botse batho ba ntshi bile ba no fela ba re re na ka re mino le kompo wa khwelela aba ba gare ba lokolla namle rwane ena West Boy o gona o kosha tshile lokolotso e ka la le some kgweding ya July yona kgweding ya ne la rato la nete a boya gape re bona fala a shuma gape le Janesh ba ro change story change mchencho o change story ngwanaka ke di kosha tshe lo rene tone o tla bantsi o ipsina ka jana 12 FM top 30 re fetela ka papa jo mthetse re bua tlo bantsi re gata la pele fela re tlo ba rentse re itukshetsa o tlo fofela gona ka kwa gwala le patlo la dipapadi la Thoa Yando o tlo kwa rena tlhopha sela sa tlhokwa la tsela ba re tshwaretse tse dife ga jwa le re kole ka pijana ne ba no re tsopolela gore na re ka letela eng fela le nete e se gale re tlo bantsi re boela gape go bona kwa rena ba tlo ba re tshwaretseng ka sone se se ke fela ba jwa le re fetelang ka morabo
1: Chate, Motovela FM, ke la morena le, la basume pedi tshela go dinya mosega manye. Ngwana wa ke tpedi masume pedi tshela, re o tlisetsa tshe.
2: Kolo se sa ntse motho primary school. Sa re ile ga re bona sekolo se se feje mwa ga masume a matlhano. Tsa feje re bona gore hawa this golden jubilee. Re da ikitika.
3: Kolo sa rena sa ntse motho primary school. Ke sa mathomo, mo motse magae. Sa go ba le di bus. Ye engwa di lo re ntse motho poe.
1: Se hlaelo ke boipsino jwa 22 ya history le moketeko wa mengwaga e masomehlano ya sekolo sa Ntimothapo Primary School ga kgošega dimorama dimothapo
4: ka gore nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore kho kho kho ke moka ya ba re swere re a ba diela re a forola a wa tlhabologana pele ya tsena
5: bana ba gadi le lokela bana mantsi a go senyakele e ba fitha sekolo ba tswaletse ditsebe a ba sa tšheletša tišhere ka baka la re gone e re ba boditse
1: e ka botlalo di kgatlang pana go thoma ka metsiso metlhano go itlela go iria bosupa bosego gona ka fo thobela FM mošate mo tsebole boithabiso
6: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o sireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135. A 45135. Clientele General, ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
7: Nako ya wena ore are makotishuwe. Go na le legodi le le reng Phone shewe, le utsa founu ya gago, le godu le nyaka go senyetsa step sa lenyalo. Wena o tla feletsa ore a re le mphelegetsenye. A ke re bana o tlhoka go hula case. A re reng ge. Re khwetsa theft cover ya MTN device insurance. Etela mtn.co.za. MTN device insurance underwritten by Santam. MTN, kona le melawana le dipelano.
0: Aha maswe pedi ya metsotso re bile iri yela pele nete go thopela go xa fa re tere sa letile so pa sela sa tlokwala tsela ka kwa le patlala dipapadi la Thoa Yando chocolate gaga go tswa go Cash Hello a se pale Cliff Kaden wa Potential Music Video wa tswa ka la masopedi shupa ke mshuplogo ono re lebileng go bona 27 July 2026 iri ya boselela mathapama chocolate gaga ore ka morao ga dilo tse ka moka tsona tse ke bile tsona go ba a me ya kotseng ya sfatanaga le tse dingwe tse lorene le di direile lo netefatsa gore ba bang ba balatedi ba ka a ba mpone ka lebaka la yona kotse ile ya sfatanaga wa yele dilo di namile di dutse ga botse chocolate gaga go tswa go na Cash Hello se pale Cliff Kaden to 12 FM 12 FM

ye lesome nne go ikela kwa iring ya bobedi re sa buisa re le tabisha bana ba tshegala ka legola go le gausi mo ka ba go le theleditse le le gona le tla kwa gore gana fa go gagaba yona megobo ya mokgatlho wa dipolotiki e le go wa EFF fa e leng gore yena moetapele wa EFF e le go Julius Malema mokhombana ra mogolo CIC o ba eme bathegi le wona maloko a EFF ka lefoko e le ge a laetsa gore lenyaga ba keteka mengwage lesometharo go tloga mola mokgatlho wa tlhongwago ebile gape o thagotse semmušo lenaneo la ditshepišo tša dikgetho e le gona maikemišetšo ao a fapafapanego go lebeletše tše dingwe tša mafapha le ditirelo tše di fapanego ba nyakago gore dišwe setšhabeng ke laetše bana ba tšeigela ka legola gore lebe le fela le rekwa e fela go gowe re sa kwaga le gabotse ke ka baka la gore go be go fela go e ba le taba ya go tsenatsenelwa ga wona mafaraflatlha ke ka fao polelo ya gage e sanapago e tlile ka go tlologa le ka go lokologa wela le ka fao le goreng mohlo mongwe lebe le tetše gore letlatla le e kwa molaetša ka moka go tloga mathomo go ba go fitlha gona kua ntlhoreng ya wona molaetša wa ngwaga 2020 tshela e le ge EFF e keteka mengwage lesometharo ke laetše fa gore le bone kua mafelelong ba saenetše sengwala sa maikano goba maikemišetšo ka ba lekgotla e le go yona kontraka e le goreng ya ba tlama gore rena ra e tlama re tlatla re ya go wauetša bona bakgethi ka botshepegi ka go tshepagala ka maikano e leng gore ba tlatla ba netefatša gore ga ba be karolo goba ba amega go ditiragalo tša go amana le dikgaruru tša go ya ka bong ba saenile tsona dikontraka tše ka go fapafapana ga bona le bone gape ebile gore yena mokhomandara mogolo wa EFF o tsebišitše bona bonkgetheng ba e le gore ba tlatla ba emela wona mokgatlho wo kua mebasepaleng megolo go ralala le naga re lebeletse yona masepala mogolo wa Buffalo City, Nelson Mandela, King Sabata, Dalinkebo, Mangaung, Tshwane, Ekurhuleni, Johannesburg, Polokwane, Rustenburg, Gaishita le yona Solplaki o re ba tlatla ba ba emela bele ka bonkgetheng ba bomeara o boletse gape gore lenaneo la ditshepišo tše dikgetho le le adilwego mongwaga ke mohlala ebile ke tabakgolo e leng gore maikemišetšo ke go boetša sekeng dilo ka moka kudu ditirelong tša tshepidišo ya mebasepala e ka sebe polelo fela e tla ba mediro ye e bonago letšatši le seetša tša tlhabela lona lenalo le la ditshepišo tša dikgetho o bolela gore ga go ngwana yo a swanetšeng go tswela pele a phela ntle ga ditirelo tša motheo ka gore se se amagampe serithi sa bona sa botho go be go fela le bone go opediwa gana fao bana ba tšeigela ka wini mašaba le yena o bile gona moruti masakona ba bile gona ba bula ebile re bone le yena modulasetulo wa profense wa EFF e lego yena Lawrence Mapoulo a laetša molaetša wa thekgo a bolela le sona setšhaba sa EFF goba bona bathegi gabe le bagare ba sega yona kuku ya segopotso goba yona kheke e le ge ba hlatha gore ka nnete se be gore se tletše fa se fa re kgone go se phethagatša go rialo ke gona ge go hlatha gore aowa go a ketekwa go ketekwa ka mošito go ketekwa ka tsela le gore go tlwaelegile ka gona ka gore ke se se dirwago ngwaga le ngwaga megobo le yona e gare e ya raropa e gare e ya gagaba le tla gopola gore o thomile pele ka go leboga mošate wa bogoši bja bavenda a ba bolela gore tabakgolo lenyaga ka ge re tletse yona ke lenaneo la ditshepišo tša dikgetho a bolela gape ka gore taba ya ditendera e tloga e gwatlhafatša mebasepala e fela bona ka gore ke ba EFF ba lebeletse gore ba tlatla ba leka go tlhola mešomo ditikologong tšeo batho ba lego go tsona go thekga le lefapha kudu la tša dipapadi bokgabo le setso ba tla dira bonnete gore masepala wa thulamela go thekga ditiragalo tša go lota bokgwa le setso bja maAfrika borwa o boletše gape gore go ne le molawana o leng goreng o saenetšwe wa seripa-seripa sa 50 e le go 50-50 tabeng ya go thwala ga bona balaodi maemong a mebasepala le tabela ya go ya ka bong o boletše ka yona gore taba ya bong ya gore basadi ga ba thwale maemong a bolaodi e swanetše gore e be selo sa maloba go be le taba ya tekatekano o boletše gape gore ba tlatla ba hloma
makala a fapa fapanego a phihlelelo ya tsa tlokomelo ya tsa maphelo o boletse gape gore karolo kgetho yengwe lengwe e tlatla e ba le bashumedi ba tsa maphelo ba ile gore ba tlatla ba tsena motse ka motsana ba leka gore ba bone ge ba batho ba dula go ditikologo ntseo ke bao le gore ba itekanetse ba phela ga botse a ba hlaba ntlhe botlhokwa ile gore ke nana gore ye e ka no ba e kgwathile dipelo tsa maAfrika Borwa kudu ka baka la gore molaetsa o ga se fela le gore o lebisitse go bona maloko le bathegi ba EFF ka profenseng ya Limpopo e fela ke naga ka bophara ka baka la gore ke mogatlho le gore o tloga o nabile a re mohlagase go tloga ga e bale e tlatla e ba ge ba ka sepela ga botse dikgetho ba tlatla ba gwetsa mohlagase wa mahala kudu a gatelela ntlheng ele ya batsofo ba e leng ra tseba gore ba tloga ba le pelong ya yona moetapele wa Economic Freedom Fighters a bolela gore le bale ba dikobo di magetleng ba sa šomego ba tlalela go mešomo le bona go ya ka nnete ba tshwanetse go ba le gore ba gwetsa sengwenyana go etsa ona mohlagase o le goreng ke wa mahala ge ba santse ba le ga ka gore ba tsošatsoša wona maphelo a bona a bolela gape fa ka gore mebasepala e tlatla e leka ge e le gore EFF go direge gore e thope dikgetho tsa mebušoselegae dipušoselegae ba tlhole difemo tse e leng gore di tlatla di thwala batho ba agele botlhe mengwako gore ba busetse ka nnete seriti sa bona sa botho a bolela gape gore tabe ya gore humane re sepela mo megotheng go nyeuma go elela yona kela tšhila ke bothata bo bogolo bo gore bo feleletsa bo ama le maphelo a batho le seriti sa bona ka gore yalo o tloga ge go ka direga gore bona ba thope ba tla netefatsa gore matlakala e ba selo sa maloba a tla rwalwa nako le nako go efoga tshilafatso o file mohlala ka lesolo le le goreng le kgatlampana letšatši le letšatši la Andries Tatane go netefatsa polokego le gona go hlweka a re go tlatla go hlathwa ditikologo tse e leng goreng ba lebeletse gore di ka no ba di kepetse ka bosenyi go leka gore ba lwantšhane le yona taba e ya bosenyi bo e leng gore bo feleletsa bo ama ebile setšhaba se a tlhorišwa go lebeletse yona ntlha e a bolela le ka taba ya gore baswa ke bona kudu ba e leng gore ba amega tabeng ya go tlalela ga mešomo go rialo morero-mogolo wa bona ke ona gore ba tla tla ba netefatsa ba leka ka mešogo fela gore baswa basadi ba etišwa pele tabeng ye ya tlholo ya mešomo ba tla leka ka mešogo fela ke tshepišo ya yena mokomandara mogolo wa EFF Julius Malema re sa tsebe gore o tlatla a e tla ka le lefe fela re kwešiša gore ba ne le leano gana fao le gore ba tlatla ba thoma kae banapa ba netefatsa gore ba ešala morago go fihla kae o boletse gape gore bao ba diraga moneneja tabeng ye ele ya thekgo ya mašeleng a dithuto le bona ba tshwanetse gore ba šala morago ane ba tla netefatsa gore ge bona ba ka kgethwa seo e ba selo sa mabane ebile batho bao ba dirago dilo tša mohuto o ba rwadišwa maikarabelo ba lebana le letsogo la molao o gateletse gape boipiletšo o re ke victory or death e le go moeno gwegwe ya bona ya lenyaga ge le kgwele e lebile dikgethong tša pušo selegae o re ba tshwanetse ba netefatse gore ba itlhotlhora ba dira tše ka moka lenaneo la bona la ditshepišo tša dikgetho ke le e leng gore le bopaki dikarolwana tše e leng gore di ikgethile dikgetho tše e leng gore di tlabe di lwela tokologo ya bahloki ditikologo tšeo di nago le mathata a kelela tšhila a se fela ditshepišo ke maikano di tlatla di bona letšatši ke maikano a gore go swanetše go netefatse gore ba šoma bjale ka ngatana ba netefatse gore e ba ba tlemagana ba netefatsa gore tše ka moka tše ba ditshepišitšego ba ithutile go tše e leng goreng ba paletse go tsona go tloga kua morago ebile ba šetse ba lemogile le mo e leng gore ba bile le mafokodi gona go rialo ba tlatla ba tiša seeta ka baka la gore e ka sebe bona banyatši ba leeto re be re le swaretše di le kalo bana ba tšeegela ka legola go fihla mo e leng gore ka nnete o tloga a remile go fihla gona go feta fa e tla ba e le go senya re ka tla ra feletša ebile re šetše re boletše maaka ke ka fao e leng gore meketeko ya segopotso sa mengwaga e lesometharo ya segopotso sa go tlhongwa ga yona mokgatlho wa dipolotiki EFF mongwaga 2026 e sepetse ka gona ka go le lengwe letla gopola gore ebile ba thakgotse lona lenaneo la ditshepišo tša dikgetho semmušo ka sona sebopego sana se ke laetse gore ei re be re tsenetswe ke tsona difofafofane di fofa kua bana ba tšeegala ka re re thibang thibang e fela ei
mafarahlahla rena a tsenelwa na milawa ka bakala gore ga isenyisa gala nna yena ke setlogolo sa bana reng ba galetswalo ke maleshwane ba yana ba galetswalo la mate wa magashe ke be ke sa sepele ke le noshi ka bakala la gore ba re motho a ipetse a noshi ke sepetse le setlhopha se le gore ke sa batjoletse se tlile awa se ikemiseditse ka nnete bana ba jegalaka ebile re hei re gapha dithito ganafa ke bona batjoletse ba bararo ba le go metšhineng ke yana Thandi ke mitša Phosphoshoko a na le yena Moraka Tefo ke bitša le yena Cedric Temba Thandi ke fela ke re ke Ntwana o a tsebang kana gore Ntwana Namile aowa ra tse gore di tlogile Namile le yena motsweletse mogolo wa lenaneo la Hlokwa la Tsela ke yena Mapitsi wa ga botlhoko re be re se noshi bana ba tšegela ka bogola re tlile re le ditišitše tharo tša SABC le bona babegi ba rena ba ditaba re be re ba farafarile ba EFF ka baka la gore ba hlabile mogoši le rena ra ra wa re gona re ntshe setšhaba se hlokwago kwa gore na le

0: le ka ra ngwa ga ke tpedi masume pedi tsela 2026 bo ipsilo ba manete bo mo thobela FM
1: chika mushate mo thobela FM ke la morena le la masume pedi tsela go di nya mosega manye ngwa ga ke tpedi masume pedi tsela re go tlisetsa tshe
2: kolo se sa ntse mo primary school sa re ile ga re bona sekolo se se feje ngwa ga masume a matlhano tsa feja re bona gore hawa this golden jubilee re da ikitika
3: kolo sa rena sa ntse mo tha primary school ke sa mathomo mo motse magae sa go ba le di bus ye engwa di le re ntse mo tsopo we
1: se hlaelo ke boipsino ga 22 mo ya history le moketiko wa mengwa ga 15 ya sekolo sa ntse mo thapo primary school ga go shiga di morama di mothapo
4: ka go re nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore kho ke mo ka ya ba re swiri re ba diela re a forola a wa tlhabologana pile ya tsena
5: bana ba khadi le lokela bana mantsi a go senyakele e ba fita sekolo ba tswa le ditsebe a ba sa tshebetsa teacher ka ba ka mara go ne e re ba buditse
1: se ka go tsalo di khatla mpa go thoma ka metse se mehlano go itlela go ile go tshupa bo shego go ona ka fo thabela FM mo shate mo tshimo le mo tabisho

0: ka mmabaloi mabitsela
1: ga motheletse ke a tamisha ke ditaba tsa iri ya bobedi go thobela FM ya SABC taba kgolo go tsona iri mo legotla petition wa go rwa dipapadi bogabo le setso ka mo Limpopo Funani Maseko tlhalositse seputla sebogodi bjalo ka monna wa sekgwari yo gape a na go le metlae o ba e fa polelo nakong ya tirelo ya poloko ya sebogodi ka Jack Borders Hall ka Polokwane sebogodi o tlhokagetse bekeng ya go feta ka lebaka la mathata a go amana le bolwetse bja swikere Maseko gore sebogodi o bana le bokgoni bjo bo tseneletšego bja go diragatša fao batho ba bego ba mo rata mola ba bangwe ba bego ba mo tlhoile ka lebaka la dikarolo tšeo a bego a di bapala diswantšhetšo tšweleding tšeo di fapanego. Batho ba babedi ba tlhokagetse ka lebaka la kotsi ya mmileng yeo e diragetsego mmileng wa N1 gauswi le Delft ka Cape Town motlhankedi mogolwane wa ditirelo tša taolo ya sephetephete ka porofenseng ya Kapa Bodikela Maxine Badenhout o re batlhankedi ba ditirelo tša tšhoganetšo le ditlhopha tše dingwe tša tlhakodišo ba rometšwe lefelong la tiragalo go ya go bea seemo leitlho o ipileditše go baotledi go šomiša mebila ye mengwe. Mokomišenare wa nakwana wa maphodisa Firoz Kachalia o re go tsošološwa ga lenaneotshepedišo la sephodisa go tlo thuša go matlafatša manane wa sephodisa setšhabeng le go lwantšhana le ditiragalo tša bosenyi bja go amana le dikgaruru bomenetša le kgatelelo yeo di dirišwa tša sephodisa di lego ka tlase ga yona Kachalia o re ba maemong a go tsentšha tirišong lenaneo leo la tsošološo le go buša tshepo ya badudi sephodiseng kudu go šeditšwe twantšho ya bosenyi. Tona ya tša thuto ka India Dharmendra Pradhan o itokolotše maemong a gagwe ka morago ga dibeke tša megwanto kgatlhanong le go šwatlišwa ga matlakalaputšišo le go se sepetšwe botse ga manane wa mangwe a thuto ka kgorong ya gabo megwanto yeo e be yetolotšwe pele ke Cockroach Janta Party. Pradhan o tsebagaditše go itokolla ga gagwe letlakaleng la X di iri pele ga dipoledišano magareng ga mmušo le Cockroach Janta Party. Motheletše ke ruma ka tabakgolo mme yone e re mo legotla phetišwa go rwa dipapadi bokgabo le setšo ka mo Limpopo Funani Maseko tlhalošitše seputla sebogodi bjalo ka monna wa sekgwari yo gape a nago le metlae ke mafelelo a ditaba tša iri ya bobedi go thobela FM ya SABC tša go latela ke tša iri ya boraro ke a leboga.
0: Ditaba tša SABC yeo ikemego e sa tšeile tlhakore go thobela FM ka mmabaloi mabitsela.

0: number 10 mpotse gore wena o mofa bokae re founile mo re botse re wena motswako o kwele joang 0860002452 gona mo go reggae ke mmino wa thobela FM le go tla gahlwa la Africa bora 87.6 go fitla go 92.1 le go SABC Plus app re gona re le gare re ipsina ka motswako wa legono a re go ba batho ba re ena o kwele jwa ra go mogala go thobela FM le go tla gahlwa la Africa bora
1: thobela le guys
0: re bona ra lena
1: le bona la mmhlahi ka ma tsopare ka mo sprint
0: aga wena motswako wa legono o kwele jwa
1: eish motswako o kwele mo le go shengile a mathomo mo le o na le mogong a reng I've got nothing to choose but to sing
0: yeah
1: mo le o ya ba a re mo le ke ga dilo ntlile nna gore Asia is come from Africa.
0: Ni dire ma Africa kamoka.
1: Go ba Africa kamoka bona bona. Head out find out of bed.
0: Tell over 10.
1: Go fara right.
0: Kandidi. Are go mogo shura wa mogala go thobela FM le go tlaga jwa Africa borwa. Awa o tlogile are go mongwe shu ra go bogela.
2: Ale le kae?
0: Are bona ra lena.
2: Eh ke ri la shuri kwa ra wene.
0: Age motsoko wa tlhono.
2: Eh nna ke khatlile ke yona ya mafelelo e.
0: Mm.
2: Ah, ke na tofeta ofeta ke mo fa total.
0: 10 over 10 le ge go sekolong o tla kwa ba re mema re nna nka se go fa 10 over 10 ka re nka go fa 10 over 10 nka go lema. Mara wena o mo fa 10 over 10.
2: Eh.
0: Ah wa re a leboga. A re go mogo shu ra go amogela.
3: Eh le go.
0: Re go na ra lena.
3: Ah wa ro.
0: Ka nnete motswa kwa le gonne o kule jwa.
3: Ai
0: ya mafelo ka re ya tlhakatlhaka ntsha ka moka.
3: E ya betha ga ja.
0: Ka nnete.
3: O bolala le maletudi.
0: A wara le boga maleti. A re kwe o bogwe ba ga geshu le kwele ba re motswa kwa le gono 10 over 10. Ba re go utshele ditse. Ba ntshibile ba rata le ya mafelo ye itsene go ba re bona yewe ya re tlhakatlhaka ntsha. 086 000 2452 gona mo go rege ke mmino ya Thobela FM. Ga re kwe gore wena motswa kwa le gono o kwele jwa. Ra go amogela.
4: Ora.
0: A re le kae?
4: Le gaena
0: re bona ra lena
4: ha wa ntlo go dika dika solo na ke re go mo fa di nthaka moka
0: re mo fa tsona ka moka
4: a di nthaka moka
0: gona mo le go motswa go ke efe le gore ngwe ikwele bo sekudukudu ko sha mara
4: eish ya le ma thomo le ambo ene ambo selele
0: mm
4: ya ke tlo a di kole bo ma se kherseng thupo mo nna ka ngwase
0: ra le voga a re kwe o mongwe shu ra go mogela
5: Ya dimela ora
0: a re le kae?
5: Ke ne ke wa khotse mo di amantsa.
0: Ka nnete, ra go mogela. Wena re tlhalosetse. Na mo go motswa go ke efe le gore ngwe ikwele bo sekutu.
5: A ka mka tsona ke jo kwa ngwa. Le faina me.
0: Mm. A wole tsena go bose.
5: Eh, ke mpane se mo di mane so.
0: A wole se mo go di mo le so me di ntlhaka mo ka ke tsagage.
5: Ke tsa
0: ha o nnete. Ge nka le kwa varsity mere re bona, re go fa Kini distinction. Are go mogo shu. Ra go mogela go thobela FM.
6: Le kaena.
0: Re bona ra lena.
6: O di mo tsasa mo le mafia se ke tsama tsana ha ke mona.
0: Ba dumele ka mo wena le mafia.
6: A wa mo tla re ke ma.
0: Mm.
6: A wa ke ra tsaka ntse go nna ba ke ba re ke ma ra wa mmaka. Ja ke go se di ntla tsama ka le ke shu.
0: Ene le mokula re nga re ke ene o se o munyane go di motho. O thobile rege yana le ages.
6: Se mo nya le tsheme re go ya ntse mo mading.
0: Ha o nya ntse mading ka nnete.
6: A wa rando go gala ka tsaka ba le ne wa e tsira ma wa e tsira ga wena.
0: A ke tsere kae? Re nya ntse le tswele.
6: Ha le wa hona ora ma.
0: Ka nnete re go mo go shu a re ge ke bi de go tabela fembele go tlaka tso la Africa borwa. Wena motswa go hukule jwang?
7: Hello ora.
0: A ge le kae?
7: Bona le kae?
0: Re bona ra lena.
7: Ya mafelo le mpethile mme ke re ke binisa tlhogo fela.
0: Na o reng?
7: Ke nne di e go sukudi ya mafelelo mme. Ya, ke jo mo le dwa ba ka mo sibidela makhweni.
0: Ga gesho. Ke nne a re kwe o mo wa shu a re tlhalosetse gore yena motswa go o kwele jwang. Ra go mogela.
8: Ora.
0: A re le gae.
8: Samson kwa ga matsa ba thaga matsa ba thampane.
0: Samson ni.
8: Le somme go dimaga le somme ga etse diaka.
0: Di ntla ka moka ke tjagage.
8: 10 out of 10 le somme go dimaga le somme ga etse diaka.
0: 10 over 10 re garitlela go di ya Mandela a re kwa mafelelo felelo shu.

0: gobjaanong motheletsi wa tshebela FM re tsena mmogo le nanong la mabaleng a dipapadi go tshebela FM ya lekgotlakgaso la Aforika Borwa go tshebela FM ya SABC ye ke tshobela FM
1: ye ke tshobela FM ka rangwaga 2020-tsela 2026 tshobela FM mošhato wa tshebelo boithabodišo
0: go bjalo motheletši wa tshebela FM ke namehile ke chesepa ka se ke ya godumediša kgole le kgaose mo leng gona mo letšatšing le la lekgono mokibelo o mo botse ke golofela gore o bo le gare o letile lenanao la gago la mmamoratwa la thobela FM la mabaleng a dipapadi bjale gona le gorogile re tlono mareba mmogo go fitlha ereng ela ya botselela mathapemeng a letšatši la lekgono gore yalo motheletši wa tsebela FM nanao la mabaleng a dipapadi leo le go tsweleditšego fa ke niko wa ga maemela niko nko o yo o tlama gannyane mane ntlama go nna gannyane monageso ke go kgopela motsweletši wa ka o ka tlama go nna gannyane wa dula ka mo pele ga ka ka fa go na le putšo tše pedi tše tharo tše ke go swaretšego tsona ke name ke leboge gape ke re lenano le motsweletši mogolo wa lona ke Isaac Seal wa ga Mašila gomme nna ke na Dr HOD godi wa ga tsamago ya lesomalela go tuma ba reng go buša batho ba oa ba go llele ke name ke go amogele motheletši wa tsebela FM ke leboge fa le mmabalo wa ga mabitsela ka ditaba tša iri ya boraro tša re baletšego tsona re tla kwa gorena e ka ba e le gore di tla fetoga-fetoga bjang ereng ela ya botshelela gona fa go mošhato wa tsebo le boithabišo niko monageše ke jo kwa ke go dumile lekgono ke go dumile kudu ka rebile wa pere le jeresi ya mabokopoko a gona le ka bothata go bontšha gore mo Aforika Borwa dumela
2: dumela Dr H
0: dula fase dula fase dula a se ka tswe studio se ke sa gago nena wa studio ke sa gago monageše nna ke jo tla ka go bolela gatela pele nnanao ke la mabaneng a dipapadi motheletše o nico e le go nicole nicolas wa ga maimela ke motsweletši wa lenanao la mabaleng a dipapadi go ka no ba botlhoa kwa tšatši le lengwe gore ga nnyane mara re no tsewa nico o ke mang mokhukhunetše nico dumela wena o gaša lenanao la mabaleng a dipapadi monnageše oreng batseletši bano fela ba mpodiša nicole nicole ke rna ke tsebe ke tla ke mmodiša na mara nicole ke mang wa go tswa kae
2: nicole ke lesogwana le le goreng le belegetswe ka kua snobarana o na le motsana o mongwe ka kua tikologo ya monyebodi ba o bitša gore ke ga lekgwara ke mo a belegetsweng gona so ile a re gona mola bona bo ma 1995 ya ba ba tloga ka kua ba tla mo mogodi ga manthata ke mo ba leng gona
0: gonebjalo ba mo mogodi ga manthata jalo tše tša di-wireless le tše dingwe le tše tša bogaši tša botsweletši tša go rata jana ke tša boraditaba di tšwa kae di thomile kae mo go nicole
2: be re sa le bana ba bannyane ke be ke le gona kua ga lekgwara ke sa lesoganayana gona fale fela go a ba le mo e le goreng ke be ke le motho a ba tloga a šetše tša radio morago ke be ke inspira ke batho ba wetša bo modiša legodi bjakae le o abego abala e le mmadi wa ditaba ee ka nako ela le bo Jimmy L Mtlhaloa ke bona ba e le goreng nako le nako ge batle ba le mananeng a bona a dipapadi ke be ke fela ke no theeletša ebile ka kgopolo le tumo ya gore tšatši le lengwe ka tle ke ba o mongwe wa bona ee
0: wa thoma kae ge di thoma go go fitlhela
2: di thomile mogodi ga manthata ka mo le mogodi ga manthata mola go na le sea le moya sa setšhaba ka fale se e le goreng
0: lešadile le fetola leina le re ke mogodi community le nna ke mo ke thomileng fela e re sa riano karantabole
2: di a tselwa ka kuo ele mme ga e ke thomile ngwana fao
0: wena wa ba feleletša o ile university o tšotša pele tša kgašo
2: ee ke ile ka no tšea nakonyana ke le gona mola radio ya setšhaba e fela go toa fa le ka baka la ge ke be ke nyaka go bona gorena ge nka dira sengwenyana nka seteka ba le matlhatsi tšate lengwe bo bophelong ge ntse bophelo bo le gare bo tswela pele so ke ile ka sepelega ya ka mo university ya Limpopo mo e le gore nkile ka tsenela dithuto tsa ga tsa bogashi le bora ditaba e ke ile ka ba le mathatsi ya bangwa ono shoma mo ye ngwe ya di ke tla re ke di gadisho baka di newspaper
0: ya ge
2: e ya ba gore ke le gare ntse ke tsena sekolo mo we until bile ke fitla magomo a gore ke dire ba re ke lengwalo la ke tsiba le bitsa lengwalo la master's degree ke mo ke be ke le gona
0: aga kana o bile gona mo sealemoyeng sa gona ka kua campuseng sa Tafelkop
2: ya ke kirile ge ke ka 2018 ya ka 2018 ngwaga ke tebelile soma seswai ke ge ke thoma o ba mogashi ka ko sealemoyeng seo sa ka campuseng ya University ya Limpopo Radio Tef ke bile gona fa we fela ka 2020 ka ngwaga kete magolosenyane masome o ba le some senyane 2019 ke ge ba rawa e no tla o shumela rena
0: age
2: bale ke be ke di allotse ka moka jona kana ko ete e bile ke le gare ke ya sekolo
0: wana o bile le matlhatsi monna nna ba ile ba ile ba khana ka radio te tantaka ba re ke itswa ka molepo ke ra ke duma go tsena ka mole nna ke ga shelele ko wena ma wena ko wena o nyaka aye ka ra wa dwa mlimo aye
3: Amakosi are boele morrago re gopole matjatji a bogale ga sonda ga samasum beditsela mosigamanye
4: jabo mathango yone ga itse ka pule pa le motlhopensa ka the chiefs
3: di khoro tsa royal bafokeng sport palace di tla bulwa ka pila bakeng sa papadi ya bagale ba maloba ba 2026 toyota cup bogela dinale di tsa kaizer chiefs ga di thulana le jozi masters ga se ripa ga re go tswa go iri ya le somete e mesom Tui, go SAPC 2 le SAPC Plus. Fihlang ka pele gore le itemogele le thabo la go gopola matjatji a kgale pele ga papadi e kgolo ya 2026 Toyota Cup ya Mantsiboa. Rekang di-ticket tsa lena gona bja le go compute ticket ka 100 rand fela. SAPC Sport ke moabi wa kgasho wa semmuso wa Toyota Cup 2026. For the love of the game.
5: Ketika Major League Birthday ya rena, le Shoprite Liquor Shop. Kutsa 750 ml efe uba efe ya Gordon's Gin, uba ya Spirit Aperitif, ka 164.99. Lili 6-pack chipen ya dikenja di 500 ml, cha Birria Vanhoek Premium Draft, ka 195 randa fair. Di hocha la ofta ka di 10 Agostos, ka Shoprite Liquor Shop fair. Ka burek shochipa mwaga ka pasaka 80.
6: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSPA dimeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: Ra tele pele mo tele tshiwa tswela fa metsela masimpedi pedi re tshela go iriela ya ra re ke bula tshe ni kolo go se e o se ke e ke bo jara ba ba igora aye ha mo batho a ishu a no re ba emon aye na go wa ke tsebelo rena studio king no go ba ire go na le studio ra go na bona botlhata ba tsana ba ishu e ke nore motlhomong ke no bona gore na ile re studio le ra e pare mo bona re tlaba ra bitsa ba letadi kgoro mose ba tla ba go tlhaba ka lebina košana re re aye no ba jwalo botheletsi wa tsebela fm ke tsa bophelo o feta lekgwareng pele ga ge go katla go a butswa tsela ge e butswa e na ebile le meetlwa pele ka ba e le gore tšatši le lengwe e namehile o tla gopola le mo mootlwa o kileng wa go tlhaba ba tseba re ya felopo go na le meetlwa e fela ke magodiso eo ba magodiso ebile a se tabe e nngwe ye kgolo call out bona yo go elela e le re motlhomong o na le talent ra o mara le nna nthuse rena re ithutile re ka sere aye yaare jago DJ Fisherman are call out go tobela FM metsele mosbedi tsa rofela re itshwela go iriela ya boraro tse dipapadi ke tse dintšhi tseo re di swere go dula fa se molepo molepo bogobe re a solela re tle go fa tsona ka go tlologa gona fa go stitšhi sa gago sa mmamoratwa tobela FM dumela

0: tsu tsu ke le tsimi tsela re tshela go e riela ya bone go tsela ya FM DJ Kanyane talk to me featuring Leila Leila yeah go tsela FM o tla go bona le tshejin le go sasa motheletsi wa tsela FM e tla ba ele Toyota Cup ka kwa go la Royal Bafokeng Stadium patlelelo le tla ba le bulwa le swa nete go bona tlhopha sa Kaizer Chiefs ba mo gana fa tlhopha sa go joka kwa go la Zimbabwe di khoti tsa Zimbabwe ele go Scotland FC go mer tla le bela rena e ka ba ile gore ba nwa di tshije ba raloki ba ba fe re a tsiba le motlhatlho go mo swa e ka ba ile gore makhosi le tlo ja bula nangwa go ngo go ba setlense re tlo bolela metla le metla gore makhosi ba ja bulile zo re tloba go motlhomong re se dira mo ngwageng mo a ke tsebe tsere ke le gona ke kgala go swantse gore go be le lekia ka mo naturena ka mo go no ba le lekinyana ya le ge ka no se bie kalo mara go no ba le lekinyana ke tsebe gore motlhomongwe lekinyana e tla ba gona na ke nyako boletšana fa le Saddam ke o mongwe e ke kgala sathagala Saddam ebile wa e golela majitse a jalo o kare o tla nama a ba jo gola kudu a pala le ko ya mopatlhelong tlhopha sa gabo se sa jile modišeka ke eno Nicol ke boletšana le le ena Saddam dumele Saddam
1: ke ya
0: go bua le lo. Ke go kona yang o tla ba wela fase ka mo.
1: Dilela mana ba ba ne go tla se ke mo lela le. Le ba go chef wa community. Sa ke o tlhatsisa ke na. O tlhatsisa.
0: O ga zi community nge go biche ke no gore tla ke no ke ba gishane fela o sanje o thoma ka moshato pele o ke moshata gape wa dia le moya.
1: Ana no na na go le le tikare ba ri le tsatsa la di bomoza la ke tloela ena nka no mamuela nyana ka something nyana no bo budela me di bomoza la ka re o sa le tsatsa ne re go mamule nyana nya ya
0: I'm sure you're going to be a little bit. Se jo go nkhela o ka le liki jo le nkhela ebile le batametse kgauswe e tlile ka Soweto kgauswe le lena jalo gona e jo le nkhela le sa tseba le gore le dieng ene e tla ba gona
1: ya re ke thome ke dise kaofela bona ka go la maoto mamoo ka moshate thome le frem kaofela bo re tima bone ka mama go ba bole ke mo bona ke shate re ke mo re ke ne tabeng o tabolela ka liki wa tsore ba bangwe bo ba ba winne maloba ke tsere ba winne ba ba fiwe ba kreile na ba tabolela bana ba kreile maloba mo ne ba na le 14 years ba sa kreile ya no ngar ba ne to kra dri na tsere ba ne buile ka ga sa wetu le ba ile a tlo ba rona ba ile a tlo ba ri kai ka mo tswana ba ile a tile ngwe ba ile a tile la nga nya kreile ne tile ka mo sa wetu ano ka mo tlo lo tsanda re go mola na ka maso ba re bontsho re u ile nda re tla re tsiye le sta ba jo kra sta sa buedi re ile sa buedi ba ga se se kreile
0: ema ga botse Saddam ema ga botse ka mowe thembisa ka re tlatla re shaetse ema ga botse o skebo wa khaoga ka re go sasa ke mo re tlang go bona gore na le sweri joang ga le tlaba le ka kwa go la Royal Bafokeng kgatano le Scotland FC go tsona ga nya Zimbabwe go papadi ya Toyota Cup a ke tsebe o go pola ka re papadi ya go sasa e tla re bontsha ga botse gore le sweri joang go ba isa le mathomo mayo
1: le makoti a fita ba a re montshe re mo re a tshanyela ka mo na dustbin ke tshe ke skia ke mo ntlo le mo gore a re bula ana ba le ditaba ya re bontshane ntse go le gore go bona sampe eng ka bushu fela ndo re tla re le mari se ke bona gore re sa mo to do this year tsena di competition tse ka re mo di competition tse ka mo gore mo tshop net bank mo ntse a mme ya re ke le re mo yona le le mo sa ke ne ke tsaka le biso bai bai di ba le hone a khabula church mo di competition ka mo ga ke ba la le le gore le mo tshe nyane ke ke nyane o conference conference net compact go le la ka yone go le ba di tsang khere o ga di ala re ba palle wa bona ka mo ntse mo rena di competition ka mo ga this year tsonde mo ta ba samdi a le le ntse nna ba botsa re tshwere new coach new players new jersey le sa botsa le ntse di buile new family tsongwe le mo new mori tshito ke ntse ke ntse tsho go le ande ile ka bshu ka mo re
0: Hey, di lejedi sa je wo diska na mayano ba jedi sa cha ta cha cha khaga monage shwa tswa nto eno ba ntsho ya se go lekane a ho ja motlatlilo mo swa e fela ja mo fisha gana ka mona tshirena Salam
1: e no ya ga na na green le rang
0: a sa da mogalo wa go ngane wona e so moso ka re o re botsa ka gore ntongwe lengwe ke ntshwa ka mo ngane lwa le mogala o swa o fetola ya bo moswana wa khao a
1: le ba bang a ba nya ke go bolela mo radio eno ba ba la re ga ba di ya sam go se tsanta a ba di taluka a mo show ke ne tlo ke ga ka mo tlo re ga tlo go tende re di mo di fase o mo le mo telefone go di data free go wa twa go bona Ano ngama nje mangu nna ke nyaka rapela re ke lo ke nngwana o nguta o right ke ska chifta
0: eh ke go kwanya na re felle tshe mthe mongwe pele ga ge tlatla go kgaogela kgaolela sa ruri o ka reng go matheke ba makhosi gore ba be gona le patleleng go sasa ka go la royal ba fukeng go tla go thega tlo pasa ga bo bona le go bona ke ka mo ka tshedi swa tshe o di buletse go thoma ka mthlatli
1: ya ne ke re ba tshe ba di branch ka mo ka tsa khisa chifti ba bang ba founile ba na le group chat tsa bona tsa di supporters le chairman le transport ka ofela ba tsi ba re ka mo kgembisa re tsa masa di ini ba tsi ba re ka kuru ka ofela Alexander Maskral le ba Deben ba founile ba re ba tsa ka ofela gore ne ba le mo abane ba bang ba tlo re ka le jetsa go mo abane re le ja re lo ntsha ke sempa ba le ba rekile ba nya go ya park ka bshiu ya no ka ofela ba tsi ba re ba kopana kae di chairperson ba tsi ba transport ka na se ba tsi ba pick a point ba tswere ke mokae go be ke wana ne ke mo bona gore a re ye ka go re ba fugeni geni ba tsela fort logo da thoma di legend ba bona le legend o be monate ba bona ke se mpya mo re se mo mpya ka re ke mpya le ka mo o be nice re re di ntela re tswane ka ba bona ne ba tama ile ba bona ba bang ba topile le ba ka mo le ba le go tsaba ba buile tsa ba bona ka bushini yo ne nga go tsabisa jang gore nnete nnete ba right ba right re nya ga re we must bring our glory back re ne sharp le nna ka mshini nna ga re re ba pala o tsebe re e ba ka se wine chef e ba ka se wine chef nga se re ba ine nga se re tie ke le nga se ya tlo go ba le coach wa ba ya ba ka wine ja kwe
0: ke go kuile bile ba go nyaka ka fa o bona ba ba ka fa wa gona le ka botata ke khone go ya go lebella fa France France o gona lena kwa ga letswalo mogala bo bona ke bona ba ile gore go ba ole ka mathlong tshinela le khono ba ile go phutha tlhogo ya Adams tlhogo ya Adams energy le Adams ya le gari mo tlhobeng sa Mamelodi Sundowns bana mile ba ole ka mathlong letswalo
2: tobe
0: le kae khomo
2: awa rona re ka botsa le na doctor
0: ka gona le ka botata le na monage shutse ga bolena a dikgatlisi fela ke tseo re kopana go le tsona mo bophelong le sepetšijwang tabeng ya go nama le yoroba tša tlhogo ya ga Adams re lebeletše ka fa le kgonneng go ba gona go ba thekga mo mathateng a ba bileng gona
2: nka bontšha ga botse ke dumedise batheletse ba thobela FM ke dumedise le wena doctor re gare gona gana mo Stellenbosch tirelo e fedile ka kwa golo ye be tsaretse go gona re le filo le lengwe le go bontshitse gore ke mo go taba go jelwa gona ba lapa ba tsamaile le yena ntse ide ne ba ile go mmya le filong la ga la mafelelo ba go bitse gore e be tirelo ya bona ya ka spiring go ya ba lapa fela ke ga fa hore na re sa khona go ya gana kwa le filong la gela mafele
3: le ya bontsha gore bjalo ka mamminitsa downs le selo se tele le ba lapa motho a ka bolela gore le family le ge le thagetse le mmogo le ge le matlhokong le mmogo le ithutang ka se bjalo ka masanda wana
2: ba ma la mafelo go di bolela le wena doc sa ke bontsi di gore ga se tsa se boka na re ntse to ja ita ba ya le ka mo go re kwana go ka gona mo moyi re le masanda wana ge go na le selo sa mogwano kudu sa botlhoko go swana le se se re diragaletse go re kgona go e rwala mafelo a go swana le bolimpopo re kgona go dagana mo Cape Town re da re tshega seo se bontšhitse le ke ena thopane motsepe ga re bona gore o a tseba gore re tswalela bokgole yo bokaaka go teng ga rena mo ka mašheleng a rena ra e tshwala ra e fitšha mo ke ntho a togana e leboga kudu le tse dingwe tsa diboledi di bontšhitse gore a e no ba ka mokgore tshwaranago ka yo ka gona go ya pele
3: re leboga kgomo le gedisa lebogo monna gešo re lekalatša matlhatsi matlhogonolo leetong la lena go boeng gae le gore ge dipapa di thoma bekeng e tla go kgolofela gore moya o tla ba o boetse madulo monna gešo re leboga
2: re ke leboga osa ke leboga le batheletse ba tshwabela FM re tla thoma leaki ka botse le ge e le gore memoya e sa robegile fela ge o gare go ya le nako re tla fola
3: ešhe morena re kgolofela bjalo Age, metso ke masimbedi sešwai motheletši wa Tabula FM re tšela go iriela ya bonego Tabula FM ya SABC Tabula FM ke ya lekgotlakgaše la Aforika Borwa re mmogo gona fa go Tabula FM.

0: leboga.
1: Ya ne ke tsene ke le mogopo.
0: Re leboga ke re gano tla re o le France go bo le Mexico le wena
1: o ile. Ah, ke go ya go pala re me zaka.
0: Ah, tla lo ga ke tsire ga ke leboga re tshe mo tshe mo mwe Nicole na go ile ke ya bona tla re ga ka ntse re me ka pifo. A re tshe mo tshe mo mwe show o kae mo tshe mo mwe re khone go corner ka ba ile gore yena o tshe mo tshe mantho ba
2: Head of Department.
0: Kin now.
2: Selemela kwa Hammanskraal, mulatedi wa sitlhopha sa fenya ditlhopha tsotlhe mo South Africa le Africa ka bophara.
0: Mamelodi Sundowns for sure.
2: Matagomo.
0: Lena le sepela lofe.
2: Awa o wa bobedi o ka re ke ena ka re moralo kwa o bile le nnoka maru. Ano o wa bapalani, ino ba di bapadi di a bapala mara di nwe ijini. Ano o unwishije o.
0: A kiri ka no fela ka noto noto.
2: Ke
0: le kwele, ke le kwele. A re tshe motshele tshe mongwe Nicole, motlhe mongwe ke shetse ka metso e mebedi fela fa. Taba tsa gona ditlang ga go sware tshe mongwe Nicole ka fao. Motshele tshe thobela dumela re wa mogela.
2: Ke motshehla ga ba green o fetela lo a matsomo.
0: Ke le kwele tate motshehla ke le boga. Are wa mathomo ke neo neo ba go fenya ka tshepedi go ete monnage she fela go fela re ithutile tse dingwe le go tsofela go ba le rena mo go thobela FM re ya leboga go khone go ba le rena re reska langwa o no tshola pele go tshola talent ya gago a kere neo malo Raymond o gona wena ai di HO tshola jarana ne melodi di balatlile o ba gona re ke bone ka mo neo
3: Mama.
0: Ya re go lebogisa ska fela maatla ke rene.
3: Ya.
0: Ya go nale ka botata mthomo ke kwere Raymond. Raymond re go lebogisa monage jotla o tla bua beke tlang go tloshiretse jans foka sa gago.
3: Thank you.
0: Ha re lebogisa. Ka fa re fitla go mafellong a nana ola mabaleng a dipapadi ka gona motheletsi wa tsobela FM go mme morao ga fa re tlhona mare ya ditabeng iri ya botselela morao ga ditabeng iri ya botselela go tlo thoma lena neo le le gore le tlo fela le ya ka kwa go la thoko le ya ka go la thoko. Mme le ya ke kwa go la Ghana naneo ba re ke Africa ya dinaledi naneo moa a se dipapadišane ase dipapadi mo ke le naneo batho ba gona ba tsena ka merwalo go tla tranka batsama ba goga tranka lenaneo le o ka selagaso sa rwale tranka.

mabaloi ba bitsela kgaitsadi ka ere ko go lebogela gore balela ditaba ka botlhalo tša iri ya bosupa di re fitlhisitše supelego sa rena go ba metso ya supa fela ka morago ga iri ya bosupa happiness tomo maake ka re ya sealema sa gago tobela FM ke yona fela mo gotlhe mo o yago setiši sa gago sa go fa malaneo a go tšea gabotse ka mokibelo le lengwe la ona la lebebe la mananeo ka mokibelo ke lona leo le theeleditšego le ebile lona lenaneo le le go fa lebebe la mmino go tswa continenteng ya aforika re a leboga botheletse wa Tobela FM o ntheeletsego ka se sebaka re ke go lebogele theeletso ya gago o ka taxing ke a go bona o ka sefatanageng sa gago ke a go bona o theeleditse sealemoya ka sellathekeng sa gago ke a go bona ebile o tsentšhitše dilwana ka ditsebeng ke a go bona he banna we mo gotlhe mo o ka bago o theeleditse sealemoya ke go bona ka leišala moya wena ke a go bona mme re ke go lebogele goba o lebogela wa potego wa Tobela FM Africa ya dinaledi itlo go swara botse ere ka pelanyana motheletsing ke lena le wena re botsane ke di botlhoka tseo di diragetse go historying le tšatšing le la masome pedi tlhano kgweding ya July ka mengwaga ya go fapafapana a re gopoleng ka pelanyana fela gore letšatšing la masome pedi tlhano kgweding ya July ngwageng wa sekete magolosenyane masome tlhano supa 1957 the 25th of July gopola motheletsi ko gopotsa histori gape naga ya Tunisia ka lona letšatši le e be e fediša pušo goba mmušo wa mmušo e be e fediša mmušo wa bogoši bogoši bja gona e be e le ba Husseinite monarchy e be e le bogoši bja Husseinite Tunisia ile yaka ya buša ke lapa la bogoši la Husseinite gabotse ke Husseinite ke moka bana ba ba tloša kgoši setulong la mine b Husseinite ke moka bana ba ba barabara ae bja le naga ya Tunisia bjale e thoma goba a republic a e sa le naga ya go bušwa ke bogoši tabe o diragetše ka lesetse la masomepedi5 kgwedi ya July ngwageng wa sekete magolosenyane masomehlano šupa re kitimela gape ka mono a re kitimeleng ka mono Aforika Borwa tlogeng Tunisia ka ngwaga wa e re ke bone fa ya ka ngwaga wa sekete magolosenyane lesometharo go ile go aka go aba le megwanto ya batho baso ka mono Aforika Borwa e le ge babe ba gwantela molao ola wa the Native Land Act ya ngwaga wa 1913 sekete magolosenyane lesometharo go ile go a phatlhaletswa molao ka mono Aforika Borwa wa bitswa gore ke Native Land Act batho baso ba ile ba ema ka maoto ba gwanta ba ra wa molao o banna molao o molao o molao wa naga o ka se kgonege yalo ba go rawa a gone taba go feleletša go diragetše ka mokgwa mmušo o be go o nyaka ka gona o tsebo re gana fam ke nako yela e leng gore ANC be se kgale e tlhomilwe ka ngwaga wa sekete magolosenyane lesomepedi Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo go tloga fa re kitimela kae re sa le ka mono re ke bone fa re ke bone fa re ke bone fa re ke bone fa re ke bone fa ya a re kitimeleng ka mono nageng ya ya Aforika Borwa ka ngwaga wa sekete magolosenyane masomesenyane tharo 1993 ka mono Aforika Borwa gopola kereke ela ya go bitswa St James Church ka mono Aforika Borwa e bego e le kereke ya makgowa wa gopola gore kereke yone ya makgowa e ile yaka ya tlhaselwa ke Azanian People's Liberation mokgatlho wa go bitswa gore ke Azanian People's Liberation Army o bitswa gore ke APLA ya ba ile ba ka ba tlhasela kereke ye ke nako yela go sa lantšhana gape le kgatelelo ka mono Aforika Borwa ke moka mo e le gore go ile gwa ka go a bolawa batho ba lesometee gwa gobatswa ba masomehlano seswai hei wa tseba keng ya eupša e be le ntwa kgatlhanong le kgatelelo gape ka ge go bo go kwešišwa gore bagateledi ba naga ye ke ona morafe ona o bjale gwane o ba fela bjalo motheletši wa Tobela FM ke tše dingwe tšeo e leng gore di diragetše historing ya ka mono Aforika Borwa la ganyane go tšwa nageng ye nngwe ya kontinente ya Aforika e le go Tunisia Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ga se gore di feleletše motheletši e tsedimošo a ikaka re ka no phatlaletša yona bošego bjo ka mo
moka a gona melato upja bonnyane bjona bjowe a gona melato ke bjona bjo ile gore re boabelane se se go sa botlhokwa go gore kgwedi ye ke ya madiba hey nambile ka moka ga yona o tsebo re letsatsi la boditšhaba tšhaba la lefase go ba ke re letsatsi la lefase la mandela le be le le ka letsatsi la lesome seswai kgweding yona ya July ke letsatsi leo a belego e go ka lona ka bona Afrika borwa re no tšea gore kgwedi ye ka moka a re lekeng go lo bontšhana botho go laetsa gore ka nnete maikemišetso le moya ola wa Dr. Nelson Mandela ge e be e sa le presidente ya ka bona Afrika borwa re tloga roga motse ga botse botsebotsebotsebotsebotsebotsebotsebotsebotsebotsebotse re tloga bjale re le bakaina bannawe yoyo ya ke nyaka go jela koša a ina ke go thakgoga ka fano a ke tsebo gore molato e tla bang nna go die bjang gana fa e re ke bone gape e re ke bone ya re tloga re le ba Benin gare le bepenini ka bogokinya ka go ka gona ne ya nkhakantsha re le bepenini ka mogokinya ka go ka gona motheletse ere ko ofe ko shashi yo ri a go ka yona ya wa motse ba msadiu ngo motheletse ga botse Makhama hlano ile mothupa sefoka saing Makhama hlano ile mothupa sefoka saing Batonga Batonga Batonga Rotsana re nya Benin Angel Kijo

go tseba mmino mathapemong a lekgono gape kose e ke bolelelago ka yona sebotheletše lena o ka re a le bolele ka kosa nna ke bolelago ka yona

0: Arey fitlhamo ke meng khafishalo fete dira re bo shego bebe bo bokaone kaone. Allah masombele tlhano la khodi yona ye ya July 19 akere 2026 ya 19 ya are tsuru rona ya 1993 are ke gona gore tsene kana go ye ka 2026 ka masombele tlhano go ye July ka mara go microphone dumelang kholela gausi next le 6 wa ga magasha mo apeye ya mo tledi ebile nna ke le feretlhang ka mono go netefatsa gore kgetho ya gago bjalo ka motheletši kgona go ya ka gare ga wls ya kwala diiri tše pedi go fitlha ka ela ya bo lesometshe godimo ga tlhogo nna le wena re tla ba re le mmogo ke leboge happiness to mo make kantorong ya ditaba mmabolo gemina le ena ka molaboge bagaši batho ba le fema ba tlileng pele gaka ka moka go thoma ba bale dipapadi go tlo gona mona morragonyana kwa nna le wena ke gona ge re tsene a ka gare ga ke kgetho yaka a tsena Facebook ya thobela fm yaka mputsa gore na wena tšešila le kgono o thiletše le mo kae o ka romela molaetša le wena ka WhatsApp go o nyaka ya gago kgetho e kwala kare ga wls romela ka lentši mo nomoreng ya WhatsApp ya 065 074 3505 065 074 3505. Ya ke gona ga re tsene tsa shila le khono re bone gapa mpsikela ya di filimi di televisione moraloki wa sefaleng gona ka mo province ya Limpopo go tswa ga mothapo ntate seputla se bogodi e le rena pile aba mo felele telefelo la gagwe la mafelelo felelo felelo felelo mo ile reng o bolokile gona tsatsi la le khono a re bone le se ba pali sa tlhopa sa Mamelodi Sundowns Jaden Adams a le ena ba ile ka nnete ja tshile go no ba mo felegetsa gona ka kwa a gola Cape Town a bjela nna a ke a tla go dira tshe dintshi ne e tsha go bolela tshe dintshi ka se dira sendoro di dire nna mushumo wa ka ko mo kopana fela wa go netefa tsa gore wena ghetho ya gagwe kola ka re ga wls stress sona le sona a re a sentsha ka sala tlhakwa gakala o mongwe motheletsi show o khope tshikosha bjela ka wena a itopare
1: olo Brazil Sambetse ka go se buzumbu jar swambile be bolo

Yeah, nami ngizobathola. Ari na kutsi ba gore na o mokae? Ro no lo khumana, Dr. Rebecca Malope. Ba ba ntshiretse ba re o opela mmino wa gospel. Fela o tsebore mara go nyana motho mmeleng gona. A ge ba khumana mo nyetla ka 1986. O ba opela mmino wa bubblegum. Le pop mo ile gore engwe la jole jake a siswe zakho. Go tswa ka kwa go la Mpumalanga province ka Nelspruit, Dr. Rebecca Malope wa belegweng ka la 13, 1968, kgwedi yone ya June. Leina la gagwe ba bantši ba no tseba e le Dr. Rebecca Malope. A ke ba tsogile Lovederia Malope. Ya, wa tseba o ile ga thoma e tsena mo motheletši o mongwe wa go theletša wa elesa re ae man koši wa se Rebecca ke re he molato ke ba re ae Dr. Rebecca o tla ba re a kere o bona ka mogola le bethangane wa Dr. Santora wa re ke re bona bjale o thomile moragonyana Dr. Rebecca Malope e le na le tsebang ye ya gonelwatse ee o thomile moragonyana kua mo e le goreng yena Dr. Rebecca Malope o ile a tloga ka kua go la Legacy mo e le gore o ba sepela le yena sese wa gagwe e le go Cynthia a dikilometere tše kapa go tše 400 ka kwa go la Everton ba iya ka kwa go la Johannesburg ka maoto e le ge a nyaka go tšweletša talente le bokgoni bja gagwe bja mmino wona o a nang le ona mo e le goreng šhete ke boletše mona mathomong gore o thomile ka mmino wa bubblegum ga ba e šala e tlo o thoma go opela mmino wa gospel mo e le gore ke nnete o tšweleditše ke ena Sizwe Zakho a moragonyana mo e le goreng o ile a napile a re ge go tlo o tlhonamišwa presidente wa maloba wa ka mona Aforika Borwa a Dr. Relihlahla Nelson Mandela ya ba e le gore Dr. Rebecca Malope o namela sefala gore bona a ke nna o ntsebeng Aforika Borwa o ka gopola košana gago kwa morago ya uthando lwame a ye e le gore ile amiša Aforika Borwa ka maoto a bontšhiwa tseba ba e rata ba e šala morago a kešhe dintšhi mo e le goreng go na le ngwe koša gore ka metlha go batho ba e le gore motlho mongwe ba napile ba ba le bothata bja go ba le bana ka magaeng o tla kwa ba iopela ya nkarabe a na le ena ntate e tshepotsola a tšešhile le kgone Dr. Rebecca Malope a re bona ngizo ba thola a ye meraro fela metsotsego tšwa e reng e lake ya bolesome ge o thobela FM ya le kgotla kgašo la Aforika Borwa kgetho ke ya gago bjelo ka motheletše a romela malaetša ka nomoro ye ya WhatsApp ya 065 074 35 05 ke nyaka go ne o dira boipile tša go batheletše ba thobela FM gore ge melaetša le nna ke sa tlhoa ke e bula go raya gore e satla ke sa tlo e ralo ka lesekela fela pele ba bangwe ke ya bona melaetša le dirile a ke re motlho mongwe motheletše o romela molaetša o ye ka bago ye tshela wa tseba ke moka go yo fitlha go yena o sa tsewa re koše

0: ntse re ira lo ke ke fika ro ke tshile kwa tshe tshila tsa o fapana ino tloga le yona ye tsi weng ke re go ira lo go tla gona o tlo gethengwa ka morago e ka rena ko ngwe go tshe o gethile le kwa tshe tharo tsa motho mo tee ke mo ka ke tlo botsi we nya ka mbotsi botsi ke fe gona mo we a re no gethang ye tsi ba tshele re tloga le gona fao ke tlo bula melaetsa lana tlo e bona ba bangwe ba dire le di disappearing message mo ile go reng o re go thoma o fitla go yena o re nya ka rolo go sha gagwe ga isa le gona ba bangwe ba no romela ma motlha fela ya saraloko napile a napa re molaetsa o phumula o tlosa kwa ra wa ke sa nyaka e raloko motlhomongwe a ke tsebe e fela ke no re aowa tsebang gore thobela femina le dimilione tse ka bago tse masome a ma dimilione tse ka bago tse tharo tsa batheletse ba e le goreng ka letsatsi re no bulela fela wireless ra re romelang melaetsa e ka bago ye makgolo a mabedi ke dumela ke re ya tsena mo e le gore batheletse ba kgopela dikosa seo se ra gore ga go bonolo go raloka dikosa tsa lena ka moka ka nako e tee ebile se ka se tsoge se kgonagetse e fela tshepišweng ka lofang yona ke gore ge o rometse nnete ya šala kosa ya gago yona ke tlo e raloka bjang kapa bjang nneng kapa neng mokibelo ona ge ke dutse fa ke tlo no netefatsa gore tšešhile ngwe ya gago kosa wa e kwa kare ga wirelesse
1: ga o lore ebile ga o fowe a ke mananeo a thobele fm Shato what's up with the Tabby Show?
2: We have the rules of the house. One word ruler, you right?
1: Ke nako ya mmino le modula setulo wa boithabiso six morashwa mo thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
0: a ke tsela fela metsotso ja iringela ya bole so me go thobela FM le go tla ga shola Africa borwa na pile ke ya thongholla je wena o dina pile o di topileng go ya le ka mogolo gopetseng ka gona a ke tsore ba bantsi mo ba leng gona ba shetse ba laitse ka gae gore ba tlo bo ya nako manka tja jila le khono na ka re batho ba sale ba itjwa batho ba ile mo mabakeng a ile go ona e fela ga ne be lo ka gae ba na pile ba yo fitla ba o tsena di khotho tja ka gae a di feli tja boshigo o tla seka ba go botsiša ba rena o tswa kae o tswa
3: kaehashtag ke kgetho yaka Mr. Mahashwa e re ke dumedise ka moka le batšheletši ba thobela FM nna ena ke tla kgopela koša ya budaza a re o tswa kae kopole matšatši morago ke na le bafana ba ka re le madišone ke ba botša ka sešimo yo mo botsebotse ka mokgwebe ke morata ka ona ke thuputela wa lepostola ka tšhempisa Hymatrox botokwa letšatšana a botšhale matala le pete.

0: fela mo Thobel FM mo shetho wa tsebo le boithabiso
1: Thobela Zix o bulela le tabo ka mo Cosmos City ke hopela ndo le ka loko sha ya Keishalo are chocolate kaka ke ra lo kana ba teleskop ka Thobel FM ke ra mo kibelo mo botse dango

Nnete ke gore e tšea nako ya gago pele o ka motsee batho ba lefeme le kgotla kgaso la Aforika Borwa ke monna le wena re leng gona mpharanyana ya o mongwe wa batšheletši o ile a nthomela molaetša tšatši le lengwe le ena a kgopela košana ye a bolela a ra wa nna ke mosadi zex o a nyetšweng fela sa o ntshwenya ko gore monna o ke nyalaneng le ena ke lemogile gore ke monna o e le goreng le ena o na le kgatlhego go ratana le banna ba bangwe re bele re na le bana bothata ke gore ka metlha le ka mabaka ka magae ka maare kwane ka gore nna ke be ke tšea gore banna ba sepelang le bona ba ke bagwera ba gagwe e fela ke lemogile gore ke batho ba e le goreng ba fela ba khutša mmogo ba ntšhana sainong a re okošana e yampharanyana yang ka nako o mo tseba le yona hei e na le molaetša kudu e fela ga se yena e kgethileng kudune o bale o mpotša ntshwantšhetša meragonyana kua ge ke be ke ra loka košana e ke ya gopola ka no ba ka kgwedi ela ya aporele mola meragonyana fa mo e le gore motheletše o ile a mpotša molaetša o weng o mongwe molaetša ke sa tse o humanang fano o e le goreng ke a thaba batheletše batho bala fm gobane le tloga le theleditše ka nnete o mongwe o sa mpotša re lefelo le o sa tse o le bolelangwa re la go tšhela makhura ka mo polokwane zex ke sa tswa go feta ona o reka boroso ka mo ke go kwele ebile ke nyaka re ge ke tsena kare ga sefatanaga saka ebe napile le nna ke re gotetša thobela fm ke kgone go kwetse e le gore ka kua baadikwa a one le ka molato re ya leboga tshwara mjalo theletša thobela fm ka mehla le ka mabaka gobane se ke yona konokono setiši sa mmakgontšha kgodi ya kgogo go netefatša gore ka mmino tshedimošo le boithabišo re go fa tsona ra di nameletša man

le gala le ke gaga banka lona ka morago ke la protshi are ndiza gugwe esundi nqete wena suni nqete o ska ba mfetsa wena mana bona ke tla mo wena bona ke riyalo tobele fm masimbe le swa emetso tso bela bona re iringela swemetse yo opola re ka iringela bo swemetse tla ba ile gore dj o ka tla ba itla namela di tsafola di namela di tsafola tsa kenge ya ya ba nna ke na pele ke ya gae ta ba itshaya a ke bone maikutlo a gago mo la Facebook ya thobela fami yaka ke ikwa rena le reng ba re tsex ke go tshelitse ke le ka mo kopane extension 14 a le ba ga ngamphahlele ke yena a re nyalo yebo Eliza Mloto a re thobela ka mashata re mmogo ka mothembisa ka mashomo ga ikitsanene mo cheating village re ya le bo ga balotswe a gopotsa mphethi a re six ke hloeletse be ke le ka mo three kopo ga khoshi maroga re ya le ba gona ka fa wa Themba Sibola a re Brazex ke go tshilitse ke le ka mo ka Chibane Chris Hans section ka Chibane ke ka ibana ka utse be ka Chibane bana Themba ke ka yona fa ka Chibane he e sa ka Chibane mara ya ri bona lika jibana li taxi je tsali local je o krebele o ruwa bula le badi la gana o bulega ba no bona wa tsare le yeng nko lu bulo ka re wa le tswalela so he ya ya le go re wa tsa ke le ro le pusha wo o bo o le pusha tsa pele o bo le thule mo morago ka noka go re o ka re a na go ngone he mai ba le follow sha driver ra re ska le swara le ba le wiki atla a phakala ka thoko ka kuara o re bona fitha kwa le khwamola le swarara ya ari emagwa re magwa la tsaka mogara a fetsa le momeja kwa a ba le betsa betsenya na ya ya ya ya ari ari ru sile ya to ke go botsa ke dina le ka Chibane ya a hone molato e fiete fo are dumela sex mogasha ke tlhaletse be ke le ka momoletsi gara mongwana number 1 tobela fair mo bare mabena nga ngena are bona e tha ke tlhaletse ke le ka mo khungwini brown spray di ga ke lo rain ga khoshi skororo aka kwa go la moletsi ga nonga ya ba tshele di Vincent Machini Chokwe are ke na ro yena gona fa wa Trevor are ka moshata thobela ke go lo check go tshele di check le ka mo Marseleng Bakersfort ke re moshata o mogolo re ya le boga Stanley Lalas Malachi are bona ka a talk thobela FM ke na lo yena ka mo ga selepe ka mo ya ke ga bo mo sela selepe ka mo bana re fela re ya ka kwa ka di tournament mo ra go nyana kwa ke tso tournament ke le sala gona na selepe ngori bitse bitse ka mo we ngori bitse ka mo wa selepe ka mo go fela ba le tournament house le sekolo sela ke le fa gomo he ba ke gopola botse ya ka re ke le fa gomo ya gona ka mo ga selepe batho ba ka selepe dumela batho ba selepe ke ba ka kwa sekhukhunika kwa Lipson Damphahlele a bona ke na le wena ke le ka mo Steel Dale ga ke ga mphahlele tsiane re le boga mosima ho se se better six ke le ka mo Thembisa ene e hlanzeni section ga ke monze ke na le wena Matshweni kwena selolo a re bona ka mo chate ke le ka mo ga mahlala ke na le wena Lucky Ngwatu a Ramong Kung Thobejane a re ka tswane ya Mamelodi ke maleng gona ka 87.9 a Gabriel Mapi a bona six ke go tsheletse ke le ka mo ga podile go la beka sport ka kwa gola venda shangora mudakalo bar fm ya zinga he village venda Limpopo province South Africa ri mogo ke fili Jones Machaya ri ya le boga ba venda ba shu ka metlhala mabaka ke le moga gore ka mo venda ka mo hai no akela mahala ne ya sepela botse ka venda ba dumele ka mo venda arela mahala ara fitla ka kwa ra re kuku ai matswa le rasti ba re opelela eng re tseba ntwe re di ya re tjotse ba theleji ka kwa a ke tso lena le ina male le kae batho we ke ile re ne mathata le go ka re lena le tlo renwa le ka sekgone a gona go no ina mafela mo lo yana tso sha tlhogo ho reke ya a gona go no ina makametla le ka mabaka a carish majanisto

0: DJ Mkhonzeni, DJ Mkhonzeni mo hotumela FM yelo hotla khasho la Africa borwa ka moshato wa dilemo wa moshato e kwa tsebo le bitabisha Limpopo versus Mpumalanga la makwile fa le ko mathomo mfa le motsako ho tswa ho DJ Pet Sonic kama la hola moloto Mpumalanga re le boga ho me hona bia le wo ke DJ Mkhonzeni o tswa ka fa Limpopo kama la thokotsela ngai la ke gai ha matlala korotung ho me hona bia le mutheleji ke na kwa ga go ya go rorobo tsa fa go rena motsako ho ipsinne ka ona kwa mang gona fa na ho ipsinne ka motsako wa Mpumalanga ho ba ho ipsinne ka motsako wa Limpopo le cha mogala mo go 086 000 2452 re botsa fa gore na wena ho ipsinne ka motsako wa mang ke go tsiba gona fa gore na ga botse na motsako o tse fa o le rutlwa gore na bitse tafola na kwa mang gona fa
1: he mo gora na o sa go bola mehleng ya khale re reka jedi ntshi ka lesome
2: he wa tseba celebrity nene le boleng
1: ka lesome o bona melo ya drop wa
2: wa
1: bo
2: wa bona le sino mapoti
1: ke re wa bona jo wa khora
2: ke re ka dingatha
1: a be le majaja a lesome a sa leselo
2: hi rip
1: ubia lesome le sana le matla o go fa komiki ya kofi
2: ya e
1: ya ri kofi thaka siputolana sa bona sa 800 gram se dire di komiki tsa go lekana le 296 tsa go fa ka thako ya fatsa ka lesome komiki ka eteng
2: he na o reng gone
1: ya go botsa mogwera ka ri kofi o hwetsa boleng bja go tsebagala ka nako tsotlhe
3: tshepišo ya ka fatsa ka 1 rand komiki eteng e badile ka kelo ya 2.7 gram ka thako yeo e direlwago
4: Tika mshate, moto vela FA, kila morena le, la basume pedi tsela kgweding ya mosega manye, ngwana wa kitipedi masume pedi tsela, re go tlisetsa tshe.
5: Kolo se sa ntse motho primary school, sa re ile ga re bona sekolo se se feje mengwa ga masume a matlhano. Tsa feja re bona gore hawa this golden jubilee, re dai kitika.
6: Kolo sa rena sa ntse motho primary school, ke sa mathomo, mo motse magae, sa go ba le di bus, ye engwa di le hore ntse motho poe.
4: Se hlaelo ke boipsino ga 22 mo ya history le moketiko wa mengwa ga 15 ya sekolo sa Ntimothapo primary school ka go shika di morama di mothapo
7: ka go renyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa go kho ke mo ka ya ba re swiri re ba diela re a forola a wa tlhabologana pele ya tsena
8: bana ba gadi le lokela bana mantšu a go senyakele e ba tsika sekolo ba tswa le ditsebe a ba sa challenge teacher ka ba ka la re go ne re ba buditse
4: e ka botlalo di kgatlha mpana go thoma ka metsi se mehlano go itlela go ile ya botshupa bosego gona ka fo thobela fa mushate mo tsimo le boithabiso
9: makado shile e ka dile ka lebua maotong a dithaba
10: e hwetse go 88.3 go ba app ong ya gago ya SABC plus thobela fm mushate wa tsebo le boithabiso
0: Mushate wa tsebo le bitabisho mushate ke wa dia le moya 086 000 2452 le cha mahala gore jale re go fogo rena wena o sebela motho kwa ma le kwile metso ako yo fo bona fo bona go tlo DJ so for fo bona promise so for fo bona ke se lor tlo tumile ka sona mo go tlo play ya motho ako go me gore jale ke le kwa ga go yo go rompotse gore na na o sebela le mang
9: Jelo ona DJ dintsha la gang Battle of the DJs o tobele fe
0: Na o sebela le mang? Ke tobela FM tumela.
11: Ke tama ya Limpopo, bolela le Mrs. Brown, mafula senyane ka mo Winnie Mandela.
0: Mrs. Brown ka mo hola Winnie Mandela ke leboga ke. Ke
11: leboga.
0: Thank you, thank you. Mrs. Brown ara hola Limpopo we. Tobela FM tumela.
12: Ti joga.
0: Nala ka le ka ka mo.
12: Ora le na clipet passe mo ka stozone. Espera le Limpopo.
0: Limpopo, ke le boga. Clipet.
12: Tangi.
0: Thank you, thank you. Tsho le FM tumela.
13: Eh, Prakasen.
0: Eh, le ka ka mo.
13: Ah, ke shapo para ya ka
0: mo. Na mo tsako le tsine kana kwa mang?
13: Ah, Mpumalanga, Mpumalanga.
0: Ke mo la go la Mpumalanga ka mo le tsine ka motso wako.
13: Ko ska mo re tsena ka mo shobote.
0: Eh, Oscar, ka mo go la mo shobote ba dumela hle.
13: Eh, ithara.
0: Ola ola. Tsho le FM tumela.
14: Da.
0: Henda.
14: Uri.
0: Hai, re go rala kai.
14: Ano Limpopo
0: hui ke le bogakere.
14: Na.
0: Endanto. Ata flam sakora locha.
14: Oda.
0: Tobela.
14: Kwasana ka mumtsisana go.
0: He, ka mo wole sepela mtsakwa mang.
14: Ah, na re putha di bag ra Mpumalanga.
0: Ri ya Mpumalanga kere.
14: Okay.
0: E ke le bogakhe. Ata bala fa flam sakora locha.
15: Hello.
0: Na le ka mo.
15: Ronaldai
0: Musukulitsine kana kwa mang
15: Eh ripsine ka motswako wa Limpopo o bulela le moleke filmon mampa ka tutuza Nigel ga e ga mlepo ga mama tsa
0: re le bo ga ka mo hola tutuza Nigel e thobela FM mutafu ya msako ra lucha
16: o kai
0: e go kana le kai
16: makete
0: e
16: a malum kumalang
0: mpumalang a le ripsine ka ona
16: ripsine ka ona
0: re le bo ga tle e da gra gi pa pai e thobela FM kimela
17: Limpopo eh dimela DJ Oga ore fela.
0: Ah lo kile nna le kai.
17: Ke ya ke tsama le motho wa Limpopo, ke nna Peter Kubo.
0: Peter Kubo ko le bo khile hle.
17: Mshati
0: ga le. Ke tlo mo go lwa ke le bo ga hle, wa tsebo le bitabisha thobela FM mutumela.
18: Eh Oga.
0: Nna le kai.
18: Ona le kai.
0: Nna re hona hle.
18: Ule le jomo le dove ka mo zikidi mo kshwele.
0: Eh jomo, mo tsa ko tsine ka koma.
18: Ka Limpopo.
0: Limpopo.
18: Mshate
0: ke kula bo ke mshate ke nete o tsimoni mse jo tole ve mutimela
19: e tsavera le kai
0: re go dala kai
19: ro ana ke tsene tsela ka mthiwa ngwana ma
0: e ka mo gola mthiwa ka fa awe o tsama le msoko mang
19: a re tsama le ba Limpopo
0: Limpopo re le bo gatle
19: la wa ke
0: e ra ngra ke e tole fe mara locha
19: ke bela le ga
0: ro na le kai
19: o ta ke tsena sa manya Eh ke tsama le mo soka le po po
0: Limpopo she
19: Er ka mo ka manya ka mo feka sport
0: Ka mo hola beka sport ga le bo ga
19: Arde di kwe
0: Ai dangi man dangi man Tso la fem tibela
20: Tswela
0: na le kai
20: Tlo na le kai
0: Na go bona she
20: Le bo le tso se masonga ngi mo se tsana ga khuti
0: Ka mo hola ga khubudu ka mo we mo tso ko le tsine ka ona kwa man
20: Limpopo
0: Limpopo we ga le bo ga Tumela FM, Tumela.
21: DJ Oga.
0: Ralucha.
21: Oga.
0: Ralucha.
21: Muko tipu Jerusalem.
0: Kama kola Jerusalem, aka fa wole tsama lamtsa kwa mang.
21: Limpopo ke boso.
0: Limpopo ke boso, go le bogile.
21: Eita la.
0: Eita, eita, ola. Eita, ola. Ra shaba maso. Kere maso bisa kon fela rarava na mutije mkonzen. Eri Limpopo we. Ke pala hola hamachala. Hamachala kamala hola kortong tra lebo. Tije mkonzen. Lebo khile tle wena tije mkonzen ka fa hola hamachala ko horotong batho ba korotong batho ba matala ai bona. Talaka lena.